0: Nami.
1: Ngiyaphila. Ngiyazizwa iy'nsizwe ziyakhala la, ngibona nangecwebe kade ingene ifuna inamba yakho incishelana.
0: Isiyenze ngathi icebe ezinye kanti nje. Icabanga ukuthi ngizoyimemezela emoyeni ukuthi okay, thathani-ke.
1: Hhayi wentombi, ukhuluma nosobani wakwaMhlongo la usemnambithi-ke njengamanje e-Stateville eJabavu.
0: Awantu umkhaya wami.
1: Hawu, okay. Impela-ke. La
0: Sintela.
1: mina ke angikho ke nje kahle kahle kwezempolo, ngiyakuzwa ukuthi awumthathi serious umuntu ongalishayeli lolu, kushuthi ke kulokhu kuzongithatha seriously.
0: Mase ku-2 o'clock nje angikuthathi serious kodwa.
1: Okay, no hayi mina ingoba ngijwayele ukulalela uhlelo lakho, kanti futhi ke ngiyaqala nokungena emsakazweni, nginakho nje ukuzama ukwenzeki.
0: Ah, siyakubongela ukuthi suze wangena. Siyabonga. And umkhaya wami zokuxolela lokho ukuthi wasemnambithi.
1: Oh, awuthi ngincome ngisho into eyenza ukuthi ngihlezi ngithanda ukulalela uhlelo lwakho. Ikahle kahle iphimbo lakho ngithe ngathi uma ngiqala ukubizwa ngalifanisa nolo omunye nje umuntu wesifazane othile engizwana naye, ngathi ayi into enjani-kele. So ngaleyo ndlela-ke ngagcina ngiwumuntu ongaze siyakuthanda ukulalela, kufana nanoma uma ngabe ngisuke ngisemsebenzi nje ngiwumuntu ohlezi ezoyivulela ukhozi.
0: Ah, siyabonga. Yena uyalalela mani, nobabili uyalalela.
1: Uma ngabe sizwe babili phela kusuke kulelwe-ke isikhathi esiningi akalilalele ebusuku.
0: Oh, hayi no, ngiyezwakala. Siyabonga.
1: Siyabonga.
0: Unomuntu okhuluma kamnandi-ke kushuthi.
1: Ukhuluma kamnandi, ivoice yakhe iyachaza, ngithi nje ukubona nje iy'nsizo zibubula ukuba ngathi ziyayibika ngapha nangapha.
0: Kulungile, siyabonga. Bye bye.
1: Kulungile, siyabonga nathi emkhaya.
0: Tanko, siqhubekele phambili. Ngabe ihamba phi inqola emasonto sonto, Khozi?
2: Ukhozi, ukhozi, umaphikophiko, sawubona mkhathakazi.
0: Ngiyaphila mina, wena unjani?
2: Hayi, ukhuluma nomeya, baleke mbekele phakhele, kodwa ngila e-Oakland. Ngibuse abangani bami lana engibakhonze. Umpetho ojikayo, sicela vilakazi, umpetho ojikayo lapho esigumbuqwini. Ngikhonzele bonke nje odrayiva abakanceda uNgcolosi, ngiphinde nge lapho etsheni imnyama, kazinuki, kasipanti, bonke nje futhi la enginabo engibambisene nabo la ekantengisi, odrayiva bonke bakantengisi, nomndeni wami nomakhelwane bami la e-Oakland. Yebo ma. Ngiphonzile ma, ube right kusazayo.
0: Ngiyabonga, ngiyabonga. Mangafika lapho erenke ngingangigibeza mali noma ngingangikhokhisa.
2: Phela wena hawu ma uqondene nami nje hawu. Hawu ungahlala ngaphambili ke sike ukuxoxa nje kanangibonisane.
0: Ngiyalala mina, ngihlala e-front seat.
2: Hayi phela ngoxoxa-ke ngokubeka ukuthi ukholekthe imali lapho, ukholekthe imali asimuva.
0: Alright.
2: Ngikhonze lapha ekhaya kancedo ngcolosi sakhokhela nabakamgwaba lapha kancedo ngcolosi bonke-ke osikhela ngibakhoze kakhulu. Ngiyabonga ma, ube right.
0: Kulungile, siyabonga.
2: Yes.
0: Ngibona ukuthi uba nomunye ngimthola before siye engomeni. Hamba phi inqolo emasondosondo? Ngabe ihamba phi inqolo emasondosondo? Hello.
3: Hawu sanga ngithi hamba phi.
0: Kunjani?
3: Sakhe.
0: Ngiyaphila.
3: Hayi sengibeke thansi noma yakithi, ayi ngithi hayi khona ngiyazi ngokuqhubeka endlini.
0: Ah, bakithi ubeke nini phansi?
3: Ngikhulu.
0: Oh, okay, bese uvuka nini?
3: Hayi ngivukile phela ngo-4.
0: Ngo-4? Hawu, wasinqamukele sathi uyangixoza uzovuka ngo-4, ulala phela kuyosha u-3 manje uthi uvuka ngo-4. La King Star Brothers bethi khubalo la masibuya ngithatha igroup yokugcina.

0: Es que siamo solo con che non vale sbala ngaye khona.
1: So bon. Molo. Ah, yabona uma umuntu wamabhad izozo lalezi zinto ezenzakalayo. Kodwa ke siliguqise la uhlelo bulalelo cause FM siyalivala uhlelo. Bengithi ke ngivala ngensizwa la yokugcina kodwa ke yaphinde yasinqamukela futhi. Vele manje imizuzu isikhombisa ke sele ngaphambi kokuthi ke kubumbane ihora lesithathu. In 7 minutes uzobusuhleli nophindi phi ehlale nawe ke akunikeze ulibo. Lokuqala kusukela ngo 3 kuze kuyoshaya ke u 5 ekuseni bekumnandi kakhulu uhlele nawe emlalelo because FM kusukela ngo 12 mina igama lami ngingulonda ngokwambathi sibonga kanti ngizohlala nawe njalo ngolwesine phakathi kuka 12 no 3 ngiphinde ngibe khona ngomsumluko kunikeza uhlelo lwa agriculture ngithi xobela kufalaza umlimi ngoba nje njengoba usebenza kanzima kanje uyindoda uyinsizwa usebenza kanzima kanje kufanele ukuthi ekugcineni ubuye ekhaya uzodla ukudla kumnandi okuphekwe yimama umama lapha akabe nengadi yakhe umama siyaqhuquzela ukuthi akatshale akaphume nje ngelinye ilanga athathe uanyanisi awuthole engadini wakhe kabisha akalithole engadini angingabe ukuthi yona le mali oyisebenzela kanzima kanje iyothenga ngisho ispinach ithenga iqabishi ithenga ubeetroot ithenga ucarrots konke nje kuthengwa yile mali lo oyisebenzela kanzima ayibe imali ka ice cream akube imali yengana kube imali yesikole kodwa kube ukuthi okunye ukudla siyakwazi ukuyikhiphela kona thina emhlabathini noma ke khona nje la engadini zethu ngoba ukudla siyazi ukuthi ke kubiza kangakanani so njalo ke ngomsumluko phakathi kwa 3 no 5 so ngithi cobela kufala zamlimi enkundleni zokuxhumana ungangilandela kuLonda Mbatha ku Facebook Instagram Londa_Mbatha TikTok uLonda Mbatha. Mangabe unemfihlo nesecret ofisa ukungixoxela yona, ngathumela ke-email yakho kulondambatha@gmail.com. Sengiyaphuma mina, sala naye kumaphewa kodwa nayi ingoma ekushiya nayo ingoma le kabani inkunzi emnyama bathi baqhoshela thina. Bekumnandi kakhulu umshayeli wami, shayela ngokucophelela, ngiyakuthanda kakhulu, sengathi nje no off, I enjoy ke i-off yakhe.

Kuluma, kuluma mama, kuluma gogo. Kuluma izinto zenzeke. Siphiwa amandla okukhuluma izinto zenzeke. Undumiso Mzobe uthi siphiwa amandla. Siyadumisa nje sibuye esikhathini somthandazo sikholiwe ngeenhliziyo zethu ukuthi uNkulunkulu zonke izicelo sizenzile namhlanje uzizwile. Siphiwa amandla okuba sikhulume izinto zenzeke. Siyakuthi intaba qukuleka iphonseko lwandle kuyakuba njalo. Khuluma awubazalwana, singonkulunkulu wana bancane nje. Angithi yena kumele akhulume izwi lakhe bese izwi lakhe liyagcwalisa. Uma eselikhulumile liba njalo. Ngakho nathi bantwana bakho khuluma bengezwa, usho ukuthi wena ummeli, wena uzophumelela, wena we accountant ehamba phambili. Umbize ngamagama, uhlakaniphile lowo mntwana kasisi isidomo. Umbize, khuluma. Kunezinto ekumele kulezi insuku abazali ke babuyele emuva bayokhuluma phezu kwabantwana babo. Mhlawumbe wakhuluma ucasukile, wakhuluma izinto wathi umntana wami usuyisiqalekiso noma ngiyaqalekisa. Awubuyele emuva uyokhuluma, kulunga izinto ekhaya, kube nokuthula ekhaya. Khuluma, uphiwe lento ikuwe ukuba sikhuluma izinto zenzeke. Dumiso Mzobe, siphiwe amandla. Phambili ko 1 more 6 uthe ngeke ngisuke kuwe. Hey bafowethu, siyadumisa ngempela, siyakhampa wena obhekile emsebenzini ophumayo ngalesi sikhathi oyilungiselelayo oyoqala usuku. Abanye baphuma ku night shift, kuyaphanjwana kuthi abanye bayaphuma bayojoga njengamanje. Sanibonani team, sanibonani. Asiyeni bakithi, asiyeni noma ngabe ubuthi yanqana namhlanje uye gymini, sibheke khona. Siyayakha nje lemzimba, lithi iBhayibheli lemzimba yethu ithempeli likaNkulunkulu. Enye into ngokuthi awunawo omunye, njengoba uyeka lo ukhuluphala nje awukho omunye ozowuthola. Nasizameni bazalwane ngendlela zonke. Angithi nokudla esikudlayo sinakekela umzimba, siyayivocavoca, siyayilungiselela. Abaphumayo ke beya kojim emajimini, abajogayo emgaqweni, nani vukani, siphiwa amandla okuba sikhulume izinto zenzeke. Masibuya ngapha sesenza isivumo sethu, siyaphuma siyahamba. Hlelo libo lokuqala igama uphindi phindi njalo ngolesibili kuya kulesine. Suke sikhona sidumisa kanje sibuno othi nxa ngimbona. Oh mama bama babheke enkonzweni zolwesine, sanibonani.

0: Msizi Maphumulo
1: Nozama Mseleku
2: Sithi mnyanga zonke impela sonto sesiphakathi inkulu kude kanakanani
3: impela sonto enkulu saze saphupha ama long weekend nansi mshado nansi imcimbi nansi imembeso nansi imkhetho ngazikuba wena umuntu ophumayo emshadweni njengamanje emcimbini usuvukile yini waayina ngafiki lapha neshirt engathi beliphuma emlungwini wenkomo
2: yeke futhi nokayini blue ngaphandle uzocwebezela
3: Ngiyambona njalo uma kangqo uyaphithizela bemcimbini useshisa irice ukunuka igceke lonke ke manje ayiningi igcwele ibhodi lekuthi ugalaza uzokwenza njani manje uzophakela abantu irice elishile
2: manje kuthiwa right nake sengingabashadikazi usungamane
3: you may kiss the bride kufanele ke manje umqabule umuntu wakho hey mina kuyomonqoloza ngiyoqala ngizathi mike ngithi ngicela ukuxolisa abantu abadala sengizoqabula umyeni wami ngize ngiphakamise umlele
2: ngithi ngiswena ovalelana amehlo
3: Usuke sawuzwa sokugijima negazi uzuzuhamba ngemzamo ugijima ngama veins
0: njalo ngomgqibelo
1: kukhozi FM
0: luhamba phambili
4: kunqaba abaphikelelayo bambelela qhawe kunqaba abaphikelelayo

0: Musile.
1: Yebo sanibona. Awu.
2: Ukhosi breakfast.
3: Imnandi kama yebo sanibona. Awu.
4: Uyazi nje odade obayikhulula ingqondo yomuntu wonke umuntu oneyinkinga isikhulu esithile sibheke ngabe premier ngabe minister uthi nje mase ngibalalelile kuba ngiya relax
3: njalo le
4: therapy ingakho nathi no asilande nangubani
3: Stone Boy sibe ngapha ke sithatha ke ilogo zakhe ezinhle bakithi sithatha abantu abakhule baze ba

0: imnandi ekuseni mnandi mayiphindwe ekuseni awusuka amadoda how does it feel kusho-ke u-GB Collective msaneke nokukabumi kanti ke besiyipheka ke ngomhluzi wenye bakithi usho kamnandi ke uBurnaboy athi last indaba ke lam rosa wizi inopassword nemniningwane yakho yasebhange
1: Ya, sifisa ukuthola ngakhulaza enkundleni zokuxhumana bese siyaxoxa nomlaleli wethu bengeke ngasho eqaleni ukuthi hayi akasithinde ngefoni sikhulume nje la sizothe incinqweni zethu khamba kanjani bese siyabona kuma voice notes ukuthi ithini indaba yakhe nepassword
2: Mashenk No V sibarwam nyaphele Hayi ukukhuluma nomlungu sashes esoyimani enkundleni Hayi mina Mashenge Hayi amaphini wazi wonke Ngoba mase ngiyikhohliwe nje iphini yekhadi ngimemeza yena ngithi hayi mamthembu. Eka yona ilokhiwe. Ya bona kwefoni cha. Qalela ngabo 2020 ukuthi hayi angena khululeke cha before bengangena khululeke. Ngiphile basakazi bami.
3: Yebo yebo sanibona nokhuzini Mroza Novi eyokhuluma Novi Ntshangase ophongolo nazana ikhuluma indaba ama-password wevi ayi mina-ke ngangibanjwa nawe and then wevi nomrosa ngaze ngathenga ifoni ubhobhobho yahlala emuntwini nesimkhadi yakhona ngaye ukuwhatsappa nabantu ngathi ifoni yami ihlala emuntwini kukapion
4: sanibonani basakazi bami ekhozini FM olumaphikophiko mina ngathi ngiqala ubudlelwane nomuntu wami ngabe ngimtshela ukuthi indaba zama-pin wasebhenge nama-password asefonini asithintelani ngisho sekuthiwa sesishadile asithintelani okwami kuyohlezi kuwokwami nokwakho kuyohlezi kuwokwakho ngisho sesishadile angeke kwaze kwajika futhi ngeke kwaze kwajikwa muntu So savumelana sasayina leyo contract until namanje.
0: Izulinda.
1: Bavumelana bathembana.
0: Hayizinkulu.
1: Into ebaluleke kakhulu ukuthi kuthiwa kube nokwethembana phakathi kwenu kuqala. Kungabi ukuthi mhlambe lona omunye unjani umuntu ophoqelela izinto kakhulu ukuthi umuntu onjalo ungayivezi iphini yakho nomuntu futhi ophinda abe umhlukumezi nomuntu lona kuye kuthiwe bayebeke bona ngisilungu kodwa ngizama igama elingathi nje elingathi khaxa umuntu othi uma ungakwenza ukuthi ngizovele ngiyibulaleke mina uyabona umuntu okanjalo khona umuntu onjalo owenza ukuthi wenze into ngenxa ukuthi kusami uyazi angayiphonsa njalo lo ebridgeini uyabo kuthiwa abantu abanjalo bogada akubona abantu kuthiwa kufuneka uqale uphephe kuqala ukuthi lo partner wakho ngempela uphephile ningakuyena nanokuthi-ke nje futhi ubheke ukuthi uyena-ke qobo lwakhe uwumuntu onjani angeke ayidlulisa yini kwabanye abantu
0: kodwa uba futhi nje wayibeka isuka le ndaba wathi lalelake mna nje khohlwa wayibeka nje isuka le ndaba wathi nje mna khohlwa uthi nje cha okwami okwakho kwakho kwami asingalotho siphazamisana nanginomgabadela uthi wayebanjwa njani uthi nobhobhobho
3: Wo sanibona nokhuzini Mroza Novi ukhuluma Novi Ntshangase ophongolo nazana ikhuluma indaba ama-password wevi ayi mina-ke ngangibanjwa nawe and then wevi nomrosa ngaze ngathenga ifoni ubhobhobho yahlala emuntwini nesimkhadi yakhona ngaye ukuwhatsappa nabantu ngathi ifoni yami ihlala emuntwini kukapion
5: okubhlungu kuyazibona okubhlungu iyovela iringi lapha kwiCarby Hall
0: manje kungimangaza ukuthi na ovi
5: endokubhlungu ngalesikhathi uphuma egarage yothenga iyahlala ngathi khona lapha and uyabazi labantu bathinta yonke into uyothi mayivula ngelinye ilanga sicabangeleke ngelinye ilanga uzothi ngisayokugezela imoto hey uzoyigeza kona imoto ukuthi yobuya anginayisho
0: Awubhlungu nje ukuthi na igama lakho uvi.
1: Kanti umuntu uma ngakukhohlisa. Umuntu uma ekukhohlisa ujwayele ukuthi ngimshaye ngovi usibanibani. Uma ekukhohlisa. Angazi kodwa.
5: Le phone ehlele emotweni mina nje bengizothi balekele nduna. Ngoba labantu bathinta yonke into.
0: Shuthi akayeke ukuchitha kahle kahle.
5: Akayeke yonke into. Ingakho umuntu fanele umnike yonke into uma kusaqala. Kuba uyena ko decide elayo bafethu.
1: Mina ngibona ukuthi kubalekile. Anti lento besiqale sayiqala kodado. Sathi kwe wawaqamba inamanga. Besenzela ukukhuphuka nayo. Sizofika la. Ebudlelwaneni. ukuze ungaqamba manga vele ungangeni naloyo muntu ngoba kushuthi akuthi ngcinci 100% themba nani nikezenani ama password uma kuwukuthi ngempela nibambisene lento njengoba ngichaze kuqala into kube ukuthi uthando lwenu liyahloniphana nethembene seniyazazi nini.

0: luhamba phambili.
1: Nangokujumbo, ujumbo angisakwazi, madoda. Ya, usho nje ukuthi ngeke siyeke.

0: Nosipho. Nosipho, ngicela ume kancane bandla, ngidinga ukukhuluma nawe.
1: Awungixege wesket, awungixege. Yini ufuna ngempela kumina sinenhlanhla?
0: Aw, ngiyacela Nosipho, angizokuchithela isikhathi. Yazi ngiyazi ukuthi ujahile.
1: Ngithe awungiyeke phansi sinenhlanhla. Yini uzwa yini? Usugxabene yini nesoka lakho lele ngikushiyele lona?
0: Cha, bona Nosipho, uthina nolunga sesilibonile iphutha lethu. Yazi nje sisuke salithatha mawala loluda, basicela uqolo bandla
1: ku. Awungitshela, awungitshela sinenhlanhla. Yini ndaba umkhulumela ulunga? Usephenduka idlozi vele?
0: Cha, kunjalo. Ku kahle ngolaka phela ngicela madlu ukuthi umlalele mngani wami ngiyacela
1: khuluma ke sinenhlanhla ngilalele
0: yazi ngibone kungcono ukuthi ngikhulume nawe eqala ngoba yimo sephotheni yazi bengingamele nje ukuthi ngikushiye izolo esikoleni ngenkathi sakhuluma nothisha ikakhulukazi ngaphela ubucelile
1: manje ungishiyeleni pho ungishiyeleni angisivele ubuja ukuyohubhuza amanga lapha yakulunga ngoba phela uvele uyamfuni
0: awu Nosipho akusile iqiniso ukuthi mina ngifuna isoka lakho ulunga uthanda wena nawe uyakwazi lokho
1: ube thanda mina ulunga ngaphambi kokuthi wena ufike usixabanise yini ngempela inkinga yakho
0: inkinga yami ukuthi awufuni ungilalela yize noma sengixolisile Nosipho
1: ubheke nje ubheke namanje usaqhubeka nongenza isilima wazi kahle ukuthi ngiqonda ukuthini
0: ngiyazi Nosipho iqiniso ukuthi ngisuke nje ngavuka umona mina ngesikhathi usishe kuncoma ngiyaxolisa mngani wami yazi angeke ngiphinde ngiyenze loo nto
1: yazi wena uyangichaza kodwa yazi nenhlanhla
0: hawu usengenzeni manje Nosipho
1: umene uyibhujukele nje iqiniso lakuwena uma ngabe inzinzo sezikuxakile
0: hawu mngani angithi uyangixolela ngiyacela phela mandla Nosipho uyazi nje ukuthi angiyilutho ngaphandle kwakho
1: uphinde kungixabanise nesoka lami sinenhlanhla uphinde uzongibona ukuthi nginjani amana ngimdelize mina ngimqome ngempela uDlamini nikhuluma into eniyaziyo
0: ha umngani wami hayi phela uma ngingabe ungaqoma uDlamini angeke nje phinde zesisu wathe ngamagwinya kagogo
1: izwani
0: siyodla nje ukudla okutshala enhlabathini ehlelwe kuphela hey ungangiphathi mina nje
1: iwaza kumulala ngentsini mngani ujulisa uDlamini angaba iplace lami
0: kahle kakhulu mngani ungcono ke futhi ke yena ngona kuyasebenza unemali kodwa ke usho uyomenza nami izintuli njengoba phela ehlezi seduze wakhe nje sene
1: ungasashongo opho uyamnaka yini yazi ungafunga ukuthi bayathandana hayi wesine ake sihlukane onamagama abantu abadala futhi kufanele ngihambe manje ngaze ngifike nje ugogo eseshi kungiqeda uyamaziki
0: hayi ilungile mngani wami ngiyabonga nje kakhulu ukungilalela ngiyathemba ukuthi nizokhuluma kahle nizwane futhi nolunga
1: ah khululeka mngani wami engize ngimkhathaze nolunga uhambe kahle sine
0: uhambe kahle nawe

0: uyabo lokho kunosipho songifunda kungiqondi ngiyintombi kaSotobe mina kudlalelwa nje la kimi
1: sawubona gogo kuzinjani ukukhuluma wodwa salwe sami ubani manje lokusukelayo
0: uwena nosipho ngisukelayo
1: gogo
0: uwena ngisukelayo ubani ogibeze ikhanda lami ubuhlezi kubusonke lesikhathi nosipho
1: hawu gogo isikhathi nje olubuya ngaso nje lesi
0: soqomile nosipho
1: hawu
0: yey musu ungichithela isikhathi wena phendula umbuzo wami ngikaze ngikugqema ingozi hawu
1: kodwa gogo mina ngizophendula kanjani ngoba usulwa nami
0: ngiyalibeka uyalibeka nosipho awungitshele ubani ofundisa ukuchachaza emzini wami
1: gogo mina ngazikhuluma ngakho
0: nosipho yini oyenza nomfana kaShezi phendula ngaze ngikusakaze ngempama wena
1: gogo hawu mina nolunga
0: niqomene futhi nilala la emzini wami hayibo manje la manje lawenza nosipho
1: gogo angazi ukuthi uyithethe mina le ndaba okhuluma ngayo kodwa ngilali nolunga la ekhaya
0: oh kusho ukuthi nilala emzini kaShezi
1: uyakwazi lokho dlaba chichabo gogo angikaze ngize ngilale nolunga
0: khuluma wena nosipho ngokwazi manje yini enza ukuthi uhluleke uphendula umbuzo wami
1: gogo bandle ngicela wehlisa umoya khona ngizokwazi ukuchazela
0: ayikho into engizoyihlisa umoya nosipho yangizwa ayikho into engizoyilalela nencane show wena uma usufuna ukuzenzela umathanda lemzini wami qoqa wonke amasaka nakho uphuma uphele la angidlali njalo nosipho
1: ayibo
0: umuzwe ukuthi usuyintombi enkulu eshiselwa igazi iqeda izolala nabafana emzini wami uzomela ungishiye ngoxolo umntanami vele unyoko wayikhethela indlela yakhe ngoba engafuni ukuphathwa njengengane
1: kodwa kusungaze ungifanise nomama
0: uthi angithini nosipho ngoba bengisiphela wena ungcono kunothembeni bengijabule ngenkathi uthisha ucela ukuthi usize abafundi kanti ngijabule isikhohlakali
1: mina gogo angenza ngalutho
0: hayibo musuzongiphihlisikela wena lani oh musa nje uzophihlisa lalela ngitshele nosipho ngimdala uma ngingaka isikole nokuqoma akuhlangani
1: ngiyezwa gogo
0: eh fanele uzo ngempela nothembeni ngangimtshela njengawe nje kodwa yena wakhethani wakhetha ukuzenzela umathanda uphi nje abasikhuluma nje
1: kodwa mina gogo angaze ngenze lutho lo
0: uzongisizeke uhambe yolala le kude nalelo sokwana lakho ngoba ngeke alibone nje lana uSipho ngokuchitha ubuchopho ungizwa kahle nosipho
1: ngiyezwa gogo
0: kuyokusiza ke mntanami ukuthi ungizwe kahle suka futhi lejise kwami ubeqinisile umantombela ukuthi usiboze sibheke phansi wena

0: Ngiyithanda izinto mina ezinzwa bethi. Thumela ingane ibiza uThixo Dlamini njengamanje. Ngifuna siyikhulume siyiqede la le ndaba.
1: Hayi cha, hayi angisayikheni ke mina leyo. Isizongiqhathana uDlamini evele engangifuni.
0: Kosaza nentuli. Ngicela ungangichithele isikhathi mina. Nginomsebenzi omningi kabi okumele ngiwenze manje. Sengiqedile ukusho ebengibizele kona. Ngicela wenze uhlelo oluzolulandela. Ululethe lapha ehuvisi kusasa. Usungahamba ke manje.
2: Sisibeka lapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo. Esethulelwa uKhozi FM.

0: Aqui é Cici Chilas, Kona Sawubona.
1: Sawubona mamkhoza.
0: Unjani dali?
1: Ngiyaphila mamkhoza. Ukhuluma noMacelwa kaNdebele, iShilas laseGoli.
0: Hallo.
1: Hallo mamkhoza.
0: Usu ready for a high tier lady? Ngamgili awu madoda maNdebele asize kuwena sawubona. Hello. Hey Ziva. Siyaphila njani?
2: Siyaphila. Masikela la TV ya masikela kesteni la ngiyithila la khona sizithola le njalo ku manje ngisizi la usibona la makhabethe abekho basemsebenzini yebo mamdoda.
0: Wenza la makhabethe uyashaba uyashayinisa.
2: Ngiyawasula njenge sandal liquid bese ngifaka iseyini lapha ngifaka khona ngamakhulu.
0: Uyazi makhosi, sana ibathenge labantu uva nothi qhaqha, uyashayinisa ngani wasephinde ethi qhaqha omunye umqhiqizo.
2: Ngiseni la lezinto azame mbili, kufuna ngizigadela amanzi ukuthi awapheli yini.
0: Awu bantu.
2: Ngizamanzi, ngingale nombhede yabo uma sengizohamba, ngisaye imbhede endlini, ngibandlalele. Afike kumawabuke entambami, yebo.
0: O bantu labo bagadile?
2: Ubhela nophosi.
0: Awu bandla, izinja?
2: Izinja, yebo.
0: Yizo lezo yifaka embhedeni?
2: Zinombhede yabo, kufuna ngibandlalele uma ngabe sengizohamba.
0: Ubandlalele imbhede. Akanginazi ninja. Ngizwile ngithakabe, mhlawumbe ngizwa kahle. Uhle nezinja zakho ezimbili, uzobapha ukudla, ubafaka embhedeni.
2: Mase ngiyophuma nje ngo-part 2, ngizowafika embhedeni yabo sengiyindlalile kufuna ukuthi mawabo ntambama sengiyenze ngiwe right namanzi. Ngibashintele namanzi abo kuza.
0: Ishilas khona siyakuthandeza. Niphile nje bye dali bye
2: bye.
0: Yabona ke kumnandi kunjalo sawubona. Awukwahlukwehlele uzwile. Hayi kukukhwehlele omunye makhosi. Hello. Bathula ngoba. Yabona napo abafali. Napoka bavalile ibonake laba abavalile abenza ukuthi awu ake senze njena ke manje Sawubona
3: Yebo mamkhulu njani
0: Ngiyaphila njani
3: Ngiyaphila
0: Iya siyandifendela la siyandivula indlela oba niyazi wena ningangena abasebejwayele obhuti no baba uthi hayi sihlale sila kujabula uJuli kanti isikhathi senu njengamanje unjani ubani loyo madoda sorry esathi uyangena nje shila sikhona ke sizwe na umbuzo nangu usekusekhaya bakuphethe kahle indlela ukuthi nje ha umncane amahluko othi wena uzosebenza la ehe yabona masikhuluma ngo JGM abantu abathatha nikwe imoto kuthiwa hamba gijima uyowenza ukuthi nokuthi ake sibone makhosi siyamthola omunye sawubona shila sikhona
1: sawubona mamkhosi
0: allo dali
1: unjani
0: ngiyaphila unjani wena
1: Ngingamkile uMacelwa kaNdebele.
0: Ah, ngempela ungamkila ngazi kanje. Angithi ke manje uline ugcwele. Uya uthi wehle. Uthi nje kuthina dad.
1: Ngiyaphila uMamkhosa ngikhona nje la eGoli. Mina la ngikhona kuMamkhosa ngiphatheke kahle izinja kodwa azikho kodwa nje hayi.
0: Kufudumela ikhaya.
1: Angikhali ngalutho uMamkhosa.
0: Yini ekwenza uzithi ufudumele impela kufana nasekhaya. Awubikele ukuthi uyemsebenzini.
1: Angibikele ukuthi ngiyemsebenzini wamamkhoza ngoba kokuningi bayangisiza einganeni bayangisiza izinja ke bayathengela mina wemamkhoza
0: oh ezikwa ayawuchaze kahle benze njani
1: babona ukuthi ngiyazithanda nginazo nje izinja zami lapha ichiwawa igama le chiwawa la Mustombi
0: okay
1: ngoba lingane mamkhoza Bese kuba ile nempumulo, ngone nempumulo namehla amakhulu akasikhomo.
0: Aphumele ngaphandle.
1: Ehhe, ubathathe, wethu wayibo futhi bathi ubathathe, angazi babele sathathe ngoba leli igama phele lesizulu. Akagadelele ubathathe wemamkhulu. Bamazi kahle lapha eClovertine umakhelwane bami.
0: Manje indaba ukuthi bathengela wena nibe nihlala ndawonye, zihlala kuwena endlini noma isekhaya, yini indaba ukuthi bathengela wena? Wena oyithanda.
1: Zihlala kimi endlini wemamkhulu angilali khona. Ehhe.
0: Bese ziza kuwena ekhaya, ngihlala nazo
1: ngihlala nanezami umamkhoza uStompi nobathathi akuve ngibathathi bayeza nokuza uDuncan eze ezobabheka last week ngibezile ezobabheka ukuthi ba-right nami umamkhoza ichiwawa lama ngililalisendlini angilalisiphande lilale endlini
0: uStompi abale yazi daba yeni mina ngisayazi okay
1: ngeke ngilinalise phandle mamkhoza
0: yabona mleyo kwaze FM uhlele silinika ba excel abathi nje hayi hlayikani ne excel ngokuhleka asathe omunye futhi sawubona hello asiphinde sizame futhi omunye asizame omunye sibone ukuthi ngenani ke iy'ncingo zethu savulekile size ukuthi nithini ngena ngocingo engathi Vanessa blokheka kodwa ke siyaqhubeka kamnandi nani sixoxa nani kanti-ke muthi WhatsApp uthi 0791639874 ungene-ke size ukuthi uthini wena ngalolu daba lolu
4: Ukhozi FM luhamba phambili
0: yabona ke ke sibheke ukuthi khona yena abakhona nathi abahleli nathi lapha ya ku WhatsApp kodwa manje senze nje.

0: Yes, Phelazi.
1: Hey, mfowethu, uhamba kahle kodwa?
0: Ngiyaphila mfethu, uyaphila indaba ezitha lapho.
2: Hey, ngiyaphila mfethu, uhamba kanjani?
0: Ah, no, ngi-right kakhulu, igama lami nguMandla, ngwaZulu boyfriend, ngila kwa Nongoma esigangeni.
2: Ndabezi,
1: boyfriend, awe.
0: Yes, sir, ngi-right
2: kodwa. Hi, friend mfethu, bathini lapho kwa Nongoma, hey.
0: Ah, kwa Nongoma ba-right. Yazi nithanda kanjani kwa Nongoma bafethu?
2: Kwesikaphakela umthakathi. Ngiyalibona ne-trend lapho no Nongoma, hi thing. Nise yintweni.
0: Yazi bafethu uDanki 1223 nenza ukuthi i-ready bemnandi mini.
1: Ah, Smindlos.
0: Ukuhlale kumnandi kakhulu unalela kakhulu. Ziningi izinto esifundayo la kukhulu.
2: Siyabonga.
0: Eyi mfethu ngikhathele mfethu athi ngiyofuna inkomo, kunenkomo athi engayiboni lana. Eyi yazi ntena, eyi yazi.
2: Kungcono, kungcono. Webandla, kungcono usumdala usayibheki ngenduku. Yabona ukuyobheka inkomo ngenduku, inkinga.
0: Ya,
2: no,
1: hayi manje induku ayisakhi. Yeah.
2: Hayi kodwa phethe ekhaya ngifuna uqamba manga lisabhekwa nje ngenduku eingaleni.
1: Isakhani.
2: Usayibheka ngenduku impela. Ungaphakelwa nokudla.
0: Yeah, naza manje sikutshela kanti.
2: Siyabonga, siyabonga.
0: Siyabonga kakhulu guys.
2: Okay, ake siye emafakatini, sawubona, makhosi.
3: Yeah,
2: yeah,
3: njani?
1: Siyaphila, siyaphila.
3: Ngiyaphila, jabula ukukhuluma
2: nathi. Eh, siyajabula nathi.
3: Ukukhuluma nanje wena.
1: Ah, wait, jabula thina, jabula thina.
2: Wenzani namhlanje?
3: Ah, ngisekhaya ngiyawasha, wesise. Ngiyawasha nje kodwa ngimthanda kakhulu.
2: Hayi.
3: Ngithanda la emasakatini, ma-respect, ngithanda kakhulu.
2: Mhm.
3: Yebo.
2: Okay.
1: Okay. Danko. Okay. Sithi Danko siyabonga sibona ukuthi ke siyamthola yini u DJ Ice Manguzi. All right, asilulela ephambili siyela phefra heads puthume. Sithi inkosi ngiphile, inkosi ngiphile kuse khamba.
4: Ngiyaphila, ngiyaphila putami.
1: Hey, siyaphila, siyaphila. Khamba kahle lapha phefra head.
4: Khamba kahle kakhulu. Ngetokho ngisepitoli.
1: Oh. Awe, siyabonga usidonsa lapho nje usibamba kahle impela nathi sisuka la ekhaya.
4: Okay,
1: catch the fight, the colony scene. Oh, number one, number one, number one.
4: Okay,
2: Danko.
4: Danko.
2: Okay, sharp, sekubeka ke thina la. Eh, sidlala ke Whitney Houston ngempela ke namhlanje. Eh, kumnandi ngila sishayela nje ingoma yokugcina ke siyiphethe yakhe la. Then ke 1 o'clock zobe sezikhona ke na kanjani indaba zokubombana kwaloke ihora lokuqala. So sitshela ukuthi namhlanje kulwesithathu nje sikuphathelene.

0: isikhondla khondla somsakazo ukhosi FM
1: luhamba phambili.
2: Kozi ya family hlezi ke lihamba phambili ekuseni emini ntambama noma kunini noma kuphi. Kujobe bengishilo ukuthi siyaqala ke ngosiya 2 ke esiyazi ukuthi umphako wemvelo empeleni. Lakhona ke sisuke sibheka zonke izinto ezithinta abalimi, sisuke sibheka nje ukuthi mapha amasu esingakwazi ukuthi ke sikunikezele wona ukuze ukwazi ukuthi ukhule kubona ke lo mkhakha ke. Ozokhuluma nathi ke namhlanje sihambele sethu ke sijwayele ukuthi ke sikhulume nathi ngazo lezi ingxoxo. Umfoka Mdletshe, sikubingelele sikwamukele Kozi ya family kwintokozo ukuthi sibe nawe namhlanje. Umfuyi
3: Msindazi.
4: Ya ngibengelele kakhulu lapho zimdola now DJ Spill Life nomhleli nje umdidelo ohlelo uMabaso, siyabonga.
2: Siyabonga kakhulu. Hey, phela besibhekile ukuthi sizoba nawe namhlanje njengenhlalo yenza emsakazweni. Hawu,
3: kuzona. Besithi phela sothola lezo mpahla lezo, uyabona.
2: Angithi yazi.
4: Ngibona nawe ukuthi sendawonye vele sizohlala sendawonye nje ngoba lezo xhumana sezenze kwalula ukuthi sikwazi ukusebenza noma silasi khona.
2: Kakhulu, kakhulu. Mfuyi, namhlanje ngiyafisa kwesibheke amathubo ongena kwezolimo njengomuntu nje osaqala. Yiziphi mhlawumbe izinto okumele uzazi, izinselelo mhlawumbe ongayilindela nokuthi nje ungakha kanjani ibhizinisi eliqinile kusukela phansi?
4: Ya, no, ngibingelele nje futhi la kumuntu ofuna ukuqala ibhizinisi sikhulume nje lezolimo. Kumele uqala ubheke ukuthi kuphi ufuna ukwenza ngoba lehlukana imkhakha emibili ibhizinisi lezolimo. Kukhona la sitshala khona itshalo, kukhona la sifuya khona. Ekufuyeni ke akugcini ngemfuyo le esibonayo esijwayele, imbuzi, inkomo, iklabhu. Kuyaye kuhambe kuze kufike esimeni sokusebenza kofishi abasemanzini, ama-prawns. Zonke nje izinto ezidliwayo ezinyama. So kubalekile ukuthi ke uma uqala ukwenza lo msebenzi ubheke ukuthi yini wena onogqozi lokuyenza ngoba umsebenzi nomsebenzi kumele wenze umsebenzi onogqozi nawo futhi onalo ulwazi ngawo ngoba ukuze ukwazi ukuphumelela fanele ube nalo ulwazi lokwenza lo msebenzi.
2: Kunjalo, kunjalo, kunjalo. Umfoka Mdletshe, nakhu ke njengoba usuchazile mhlambe ngizokhetha mina ukuthi ngingene kwimfuyo nje ngingalimi. Nakhu ke senginazi inkukhu uma kuthi inkukhu noma yimbuzi, inini la engathi cha sengingakuthatha ke lokho ngikwenze kube ibhizinisi ngenze ngakhe imali.
4: Ya, siselapho nje kubalekile ukuthi ke ubheke ukuthi uzosebenzela kuphi.
2: Okay.
4: Lo msebenzi lona ngoba umsebenzi udinga umhlaba, udinga indawo.
2: Kunjalo, kunjalo.
4: Usebenza okuqala fanele uhlonze indawo ukuthi uyakwazi ukusebenza la ukhona. Emakhaya ke kube lula ngoba uyathola ukuthi kunamasimu, kuneyibaye ekhona ezikhona endaweni esedolobheni. Kuyakudinga ukuthi ubheke indawo ezoba evumelekile ukuthi yenze lo msebenzi.
2: Yezwakala.
4: Ngoba endaweni eyithile edolobheni nje phakathi nedolobha awukwazi ukwenza lo msebenzi. Kumele uhlonze indawo ezigunyaziwe ngokwedolobha ukuthi ziyokwenza lo msebenzi. So kubalekile ke ukuthi ke usenzele isinqumo ukuthi wena ufuna ukufuya. Uyayithola indawo, uyawabheka amadlelo futhi uphinde ukhulume nabaluleki ngoba akuyo yonke imfuyo evuma endaweni zethu njengoba sihlezi nje la eMzansi South Africa. Fanele ubheke ukuthi endaweni okuyo yiphi imfuyo ekwaziyo ukuthi ikwazi ukuphila kuleyo ndawo. Sakhuluma ngeenkomo nje, iinkomo zizodwa, kuneenkomo ezikwazi ukuphila endaweni enamakhaza, ezinye endaweni eshisayo. Kubalulekile ukuthi ngaphambi kokuthi uqale ubheke ukuthi lona luphi uhlobo lwale mfuyo ezokwazi ukumelana nesimo simo sakho la ukhona semvelo nesezokushisa nokubanda kwendawo.
2: Yezwakala. Mfoka Mdletshe, ngiyakhumbula nje ngiyisha indawo ukuthi yiphi, kodwa nje isemakhaya bake bakhala kakhulu kuzofika intuthuko yokuletha ugesi khona njengoba babekhala ukuthi abanawo. Kodwa uthe uma usofika ababeney'nkomo umuzi nomuzi befuyile bakhala ngokuthi umqondo siyawushintsha ngoba ukufika kwalo gesi kuzophazamisa iy'nkomo zethu. Mhlawumbe sengiyibuzela nje kunamuphi umthulela mhlawumbe ukuba ukufuya iy'nkomo endaweni nokukhanya njengogesi nje kanje?
4: Ya, no kunjengoba ubeka imfuyo idinga indawo elungele ukuhlala yona. Sizokhanya kakhulu njengoba nje sibuka ukuthi ayisezukwazi ukujabula lapho. Kuyahluka ke uma uzofuya iy'nkukhu, iy'nkukhu zayezithanda ukuthi kube nokukhanya ngoba fanele zidle ubusuku nemini kube ngathi kusemini even kusebusuku ukuze kwazi ukusheshe ikhulu but impuye njengenkomo imbuzi ziyalimala mangabe uzoyifaka endaweni ekhanya ugesi ingakho even nasebayeni uyayibona asibikho ilo ugesi esibayeni okhanyisayo ngoba ziyalimala amehlo ziyaphazamiseka zingakwazi ukulala ngofanele ilale ebusuku ikwazi ukwetshisa ngoba ngenkathi zetshisa sithatha lo msoco okudle ezikudlile ngosuku sekungena emzimbeni ke ilazo ndleka khona
2: nakho-ke uthando sengibonela ukuthi nginalo nginesandla mangabe kuziwa kuzo ilwane noma mhlawumbe izandla zami ziyakwazi ukuthi mangabe ngitshala into ikwazi ukuthi ihlume kahle nabantu bayangincoma nje ngempela endaweni nakho-ke ngifuna ukuqala lo mkhakha ngifuna ukungena kuwona ngihlabe ngifuna ukudayisa imfuyo iy'thelo ngabe ngidinga malini mhlawumbe ngokubuka nje kwakho ngabe ngidinga imali noma ngidinga ukuqala ngalokho enginakho ungangiluleka uthini lapho
4: ya kubalulekile ukuthi yonke into iyimali ngeke sikubalekele lokho kwemali ngoba semandulo la kwakuthi omakhelwane bekwazi ukufuyisana so hayi ngoba uyafika endaweni mhlambe ubambe naso isithole usenge lapho esikhathini samanje kudinga ukuthi ube nayo imali yokuqala ukuthenga leso lezo nkomo noma lezo nkukhu noma lezo tshalo zokuqala ukwazi ukuthi usebenze ngazo ngathi udayisa kumele udayise ukwazi ukuyibuyisa le mali uyigcine le mali obuthenge ngayo ungadli imbewu udayise kube khona ukugcinayo ukuze ukwazi ukubuyela futhi uyothenga emakethe so kubalulekile ukuthi kube khona oqala ngakho kube khona imali ebakhona yokuqala isitoko sakho sokuqala uyalima ke kuthiwa kuzovuna otshalile ngenkathi usuvuna usudayisa usuyahlela lapho ukuthi fanele njalo ubeke imali yokubuyela ukuze ukwazi ukuthenga futhi ukuqhubeka nomkhiqizo wakho and kubalulekile futhi ukuthi ubheke ukuthi obani labo ozobadayisela lo msebenzi wakho ngoba isikhathi esiningi sithola ukuthi siyasebenza umkhiqizo usukhona manje awusenakho ukuthi la uzowudayisa kuphi kumele ngenkathi usaqala ube uvukuza ukuthi obani abazodayisela umkhiqizo wakho ozobadayisela ukuze umkhiqizo wakho ukwazi ukuthi uhambe ukulethele inzuzo le osuke uyimisele ngayo.
2: Kuyezwakala. Mhlawumbe masibheka nje ngibona ukuthi amabhizinisi namabhizinisi lithi maliqala ngokuhamba kwesikhathi libe ney'nkinganyana eliba nazo uma lisuka nje phansi. Uma sibheka ngapha kwezolimo mhlawumbe ungathi iziphi mhlawumbe ingqinamba iy'nkinga abake bayithole bekuza abalimi abasaqala abasangena kulo mkhakha ezinkulu ngale ndlela ukuthi mhlawumbe kungenzeka kuchitheka imali mhlawumbe kungenzeka kule mali imfuyo noma angazi ungasibonisa nje lapho
4: ya ngizothi nje kushaya kancane lapha emfuyweni imfuyo idinga ukunakekelwa idinga ukuthi ube nayo amakhambi okuyinakekela kakhulukazi uma ifika iyadinga ukuthi uyigome ngekhathi sokugoma ube nohlelo lokuyivikela ungabe umuntu njalo othi ubhula umlilo ngoba isigula kufanele ube nohlelo nje ukuthi ngalesikhathi mangena ubusika yini oyenzayo mangena ihlobo yini oyenzayo kuyafana futhi nasey'tshalweni iy'tshalo kusesikhathi uyatshala zidliwe iy'nambuzane so kuyadinga ukuthi wazi ukuthi yini yokuvikela uvikele iy'tshalo zakho nayo imfuyo yakho so esikhathini esiningi-ke abalimi balimala lapho ukuthi njalo bayithola sebelungisa or noma sebelapha isifo esuke sesikhona abavikeli okwenza ukuthi-ke isikhathi esiningi ma kuyimfuyo uthola ukuthi isiyafa imfuyo yakho isiyalimala ma kuyitshalo usulimele umkhiqizo wonke walezo tshalo ngoba seyidliwe mhlampe iy'nambuzane ey'thile engingaphinde ngikubeke nje futhi ukuthi kubalulekile lapha ukuthi uxhumane nabaluleki bezolimo bakhona bomnyango wa-agriculture babakhona endaweni esakhele kuzo kumele ukuthi ngaphambi kokuthi nje uqale yonke lo msebenzi ukhulume nabaluleki bazokululeka ukuthi ma ungabe utshala lesi tshalo or ma ngabe ufika le mfuyo nazi izinto efanele uzenze uhambe ngohlelo lwalokuvikela than ukuthi uyithole bula umlilo nje ukuthi usulapha ngoba isigula imfuyo yakho.
2: Yezwakala. Usanda kuvula kumsakazi wakho Cause Your Farm, yona ke ingosi lakho nasithi umphako wemvelo. Sikhuluma ke khona ke ngendaba ebaleka kakhulu ke kwezolimo. Namhlanje ke sibheka nje abalimi abasafufusa abasakhulu ukuthi umuntu oqalayo kwezolimo kufanele azi izinto ezikanjani, uqala kuphi, yiziphi inselelo mhlawumbe angayilindela nokuthi ke angakha kanjani ke ibhizinisi eliqinile kusukela phansi. Makuthi ke nawe unombuzo kade wasusaba ukungena kulo mkhakha, yilona thuba ke umfoka Mdletshe unamava kulo mkhakha kade aqalwa, usekubone konke usekwazi konke, ungakwazi ke nawe ukuthi ufone. Mhlawumbe kenzeke ukuthi khona nawe ufuna ukubalula. Number ethu lolu kakhulu ke 0860002437. Ngafona ke njengamanje lolu Cause FM.
5: Zilungiselele i-2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge ngomncintiswano wethu othokozisayo we-Season of Champions. Betsha ngo-50 randi noma ngaphezulu ku-horse racing online noma igatsheni eliseduzane le-Hollywood Bets. Uthole ithuba lokuwina ingxenye yesamba sika-2.5 million randi nemiklomelo. Betsha manje uzame inhlanhla yokuwina igolide. Kunemigomo nemibandela. I-Hollywood Sportsbook ingabe gembulisa abasemthethweni. Abaneminyaka engaphansi kuka-18 abafunyelwe ukugembula. Abanqobi bayazi uma sekumele bame. Inombolo engakhokhelwa yokululeka ye-South African Responsible Gambling Foundation ithi 0800 006 008, noma uthumela u-help nge-WhatsApp ku 076 675 0710.
6: Umi phinzi ngono ihamba ne-plus one. Cabanga nje usuthi plus five. Wina nge-real deal ihambisana nama-cheese griller awu 5 ngo-R59.90 kuphela. I-pizza with perks yanelisa ukulamba kwakho. Zithokozise nganoma yiphi real deal pizza enama-cheese griller awu 5 amnandi. Konke ngo-R59.90. Oda kwi-internet Debonairs Pizza eseduze nawe. Unyusa izinga lesidlo sakho. Kunemigomo nemibandela. Debonairs Pizza. Try something amazing.

0: Hello, ma.
1: Hello, Antana.
0: Anjan.
1: Ay, mvukile kufi. Ekukhuleni kade kungiphethe is over. Unkulunkulu ungisizile. Uzoqhubekela phambili nje nawe naloko urepha kwakho. Unkulunkulu muhle. Maye wazovusa mina ekuguleni nje engahlulwa yinje. Wena ave bengimfisa mntanam ukubona uphumelela. Bengimbona usathane futhi ingane yami ngingayiboni iphumelela, kodwa-ke uzophumelela. Ayikho into ezokuthiya, ayikho futhi into ezokuvimba. UNkulunkulu khona, uNkulunkulu uyaphila.
2: Duse wave shoka mnandeke ethi ke usebenzile. Ayikho into engiyithanda njengabazali ukuthi yazi abazali bethu bayakholelwa kakhulu uNkulunkulu.
3: Kakhulu ngendlela isimanga.
2: Kakhulu abazali bethu. Ngeke ngibuze thina njengoba siyintshe engathandazi silibele o TikTok ukuthi lamazi sowasho yini kubantwana bethu.
3: Ayi thina ngathi selinye kusasa nje sesabanye umgogo abanye umkhulu angiyazi lento.
2: Sosho nini ukuthi uNkulunkulu khona endleleni yakhe ayikho into ezokuthiya. Sosho nini ngoba asazi lutho ngoNkulunkulu. Hayi uma nje sibheke nje uSimtha sabheke abantu abahlekisayo. Naze ngayisaba into esoba yona. Kulungile mla lokho FM sozuke ishumi nesikhombisa lishayileke ihora lesibili. Mhlambe ngicela ungivumele mfundo ngiqale ngapha ngaphambi kokuthi sikhulume nayo into wasokhuluma nawula uzonke ehlongwane ongoti wezokukhulisa abantwana umsungulo wenhlangano futhi ke ikusasa ngelami uyena esikhuluma naye kwingosi yethu ethi Hloma Mzali. Ngicela ngivele nje ngiqale ngapha ukuze sikwazi ukuqhubeka kahle nenxoxo yethu.
4: Uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli, awucabange futhi. I-Client Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Uthola usizo olungafika ku-R745,000 ngonyaka. Amaplan ethu ahlanganisa ikhava yakho nomndeni wakho wonke nowengeziwe. Amaplani ahlanganise ezezimali, ezobugebengu nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela, ezodlame olungokobulili, idivorce engaphikisiwe, isevisi engeyinhle, ummeli weklayentela uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla, noma usithumele i-email, sizobuyela kuwe. Wonke amaplani ahlanganise nemali yebheyili engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa. Futhi iklayentela legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu-24. SMS ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. I-Clientele General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela eyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
5: Vula amandla e-Procyden 4-in-1 formula. Ingabe udinga umuthi ozohlanza umzimba wakho ngaphakathi, ukugcina unempilo noma ngabe uneminyaka emingaki? Amaphilisi e-Procyden akusekela ngaphakathi nangaphandle, akugcine uphilile futhi ungumqemane njalo, umngani wakho wansuku zonke wezempilo. I-Procyden ivikela ukuguga, ukuvuvukala, isifo senhliziyo nesifo samathambo emzimbeni. Itholakala kuwo wonke amakhemisi. Uma ingasho ukuthi i-Procyden, akuyona i-Procyden.
2: 1419 isikhathi sakho lesishokhonthi mzishumi neshakho lolunye lishayileke ihora lesibili khona la kwidanki 1223. Asikubingeleleke sisizonke sikwamukele khona la emsakazweni Khozi FM.
6: Ngiyabingelela Zimiphi, ngiyabingelela kakhulu kubalali boKhozi FM.
2: Siyajabula kakhulu ingqikithi-ke yendaba okuyona-ke esikhulumayo namhlanje ile yokuthi ubhekana kanjani nesimo noma neqiniso lokuthi uwumzali omubi futhi ukulungisa kanjani lokho. Nkulunkulu sithembile ngabantwana ngokwehlukahlukana, abanye asinawo amandla okubakhulisa, yebo iqiniso, abanye bayazama ngayo yonke indlela, kodwa ziyaba khona lezi zinto lokuthi dawu usuyazizwa ngaphakathi njengoba de sikhuluma nje ukuthi jeyi ngaze ka umzali obubi, nanokuthi abanye abantu abakwazi ukuhlukanisa ukuthi ingane yakhe ayitholi yonke into eyifunayo ngaso sonke isikhathi akukwenzi umzali omubi. Kwesi isikhathi kungenzeka uzizwe ngathi ngiwumzali omubi, kanti mhlawumpe indlela yokuphila okufanele yes. Ufundise umntwana ukuyamukela, nawe ufundise ukwamukela ukuthi akuhlezi kukuhle njalo la ekhaya, akuhlezi kunamandla. Ngiyazi ukuthi kunabazali abahlale bezizwa beguilty, kanti into mhlawumbe nje ekungena sidinga ukuthi ngempela ungazi uyixake ngayo uma kuwukuthi ukhulisa umntwana, ngoba kunesikhathi kokuthi kuhle la ekhaya, yonke into ihamba kahle. Nomntwana fanele umbonise futhi ukuthi makumnandi yonke into ihamba kahle, asijabule sambe siye emamoli kuhamba kahle. Uma kungahambi kahle isimo saleso sikhathi futhi isimo esidlulayo. So ngicela ukunikeza ithuba ubingelela abalaleli sihlale phekwayo.
6: Right, ngiyabingelela kakhulu kubalaleli bokhozi FM. Namhlanje ngifuna ukubingelela umamezala wami nobabezala wami. They are always listening.
2: Ay bo mamezala, wabadlisani. Yena ngathi mawuphaka ubeka nohanga phezulu.
6: Yeah. No, ngafika ngimncane and bangikhulisa. Anginabo ke mina abazali bami benyama, so ke ibona abazali bami ngiyababingelela. Ngiyazi nje ubaba uyayiqhenya lapha ekhona. Ubaba uhlongwane babezala wami. Yes, kanye nomamezala wami. So ke ngiyababingelela ngizothi ke namhlanje ke uma ngabe ubuza umbuzo ukuthi ulungisa kanjani noma ubona kanjani uma ngabe umzali omubi asilungise into engiqeqesha abazali ngokomsebenzi ngumqeqeshi wabazali.
2: Okay.
6: Uma ngabe uzo amagama akwenza ukuthi uzizwe ngendlela ethize kodwa uma usebenzisa igama elithize uzizwa ngendlela ehlukile.
2: Okay.
6: Akubi wena omubi kuba izenzo ezimbi nawe ongazange uzifundise zona wazifunda ngenkathi ukhula. Ngiye ngithi kumzali uma ufuna ukuthi ke ukwazi ukukhulisa umntwana hlukanisa umntwana nezenzo. So umuntu akabi mubi kuba mubi izenzo zakhe. Ingakho ngifuna ukuqeqesha umzali manje ukuthi uma azi ukuthi akubi mubi yena kuba mubi izenzo uzokwazi ukushintsha izenzo kodwa maye thi mubi uzozilahla ngecala umuntu oyilahle ngecala kufuni ukuthi alungise. Ngifuna sikhumbule umsebenzi wobuchopho noma ingqondo. Ingqondo once iyacabanga ukuthi umubi iyavaleleka ingabi namathuba okuthi ikwenzise okuhle ngoba ingqondo yenza lokho ecabanga ukuthi wena uyiko. So awumubi izenzo. Manje ke zimdola izenzo zomuntu ziqhamukaphi? Izenzo zomuntu ziqhamuka la ekhuliswe khona kulo omkhulisileyo indawo akhulela kuyona abantu akhuliswe nabo abantu abamkhulisile izenzo zabo zikhanda umuntu. Ingozi ke ngenkathi kukhandwa izenzo semncane ukuthi umntwana uyakholwa yiyo yonke into eyenzeka lapho ekhulela khona.
2: Okay.
6: Uma ingakhulela endaweni okuphuzwa kuyona kulalwe ngotshwala kuvuke ngotshwala
2: yeah.
6: Loyo mntwana yomuzwa ethi leyo nto ayinabungozi indaba na uyayikholwa into ayinikwe umzali ngoba umntwana usuke engakathuthuki ngokomqondo ukuba kwazi ukubamba iqiniso noma libone noma likale noma kale ubungozi kuyena konke kusuke kuyiqiniso. So kubalekile ukwazi ukuthi awu asizile ukuzokhuluma ngobubi bakho sizokhuluma ngezenzo bese sihlaba sihlukanisa ukuthi iziphe zakhayo iziphe elimazayo.
2: Nansi indaba ukuthi mhlambe impawu engingabona ngazo ukuthi hey ngiyumzali omubi noma ongayibeka nje ukuthi uma sekwenzeka ku 1 no 2 no 3 uma izenzo sezila kumele nginuke amakhwapa.
6: Yes. Ngithanda kakhulu uma ngabusho njalo ngoba uma ukhuluma ngobubi ngivele ngicabanga i-report yaka first year. Umzali kufuneke azi ukuthi njalo usendimeni yokukhula ngenkathi kukhula umntwana.
2: Okay.
6: Isiza indlela yokuqala ongabona ngayo ukuthi unezenzo ezingeke zibe zinhle ekukhuleni nasekunakekeleni umntwana wakho ukuthi okokuqala ube umuntu ongenaso isineke aphinde abe nolaka. Ukungabi nesineke ube nolaka kodala uhlobo lomntwana okuxhamazelayo. Njalo uma ebona wena noma ezothatha isinqumo uyaxhamazela.
2: Yeah.
6: Manje umqondo oxhamazelayo yiwona engingathi mina responsible for abantwana abangena edakamizweni abakhulelwayo nabangaphumeleli ngoba umqondo ukwazi ukukulekelela uthathe inqumo eziphelele neziphusile uma usesimweni esingaxhamazeli. So ke uma unolaka ungamzwisisi umntwana kube ukuthi indlela yami noma uyathula noma futhi umuntu ongenaso isikhathi ngiyaxolisa zimiphi ukuthi uyithintile leyo. Ngisheke kuwena akuwena omubi izenzo nezenzo kukhona indawo la iqhamuka khona.
2: Yeah.
6: Ingakho mangabe sijula sibheke indlela esenza ngayo singabheki thina sibheke nendlela esisebenza ngayo impilo esiyiphilayo izimo esibhekene nazo. So ke uma ngabe ke ungenaso isikhathi sekuyisenzo ke esingase singakwazi ukuthi silekelele umntwana ngoba uhlobo lwabantwana esiphila nabo ludinga isikhathi esiningi ngathi ungakwazi ukuqonda nobuso nobuso ke ubuke noma mhlamba amehlo uma ngabe amehlo ebheke phansi ezothile ube nali ithuba lokubuza ukuthi mntana nami ngabe konke kuhamba kahle yini ilapho kozokwazi ukuthola kahle ukuthi kuhamba kanjani ukuze akhuliseke nakekeleke kahle.
2: zonke ngiyezwa ukuthi uthinta indaba yendlela engikhuliswe ngayo mina njengomzali.
6: Yes.
2: Nohlobo lwabantwana esibakhulisa manje.
6: Yes.
2: Ngibuyelwa ekuthenini indlela engikhuliswe ngayo ngiyazi ukuthi beyingeyinhle.
6: Yeah.
2: Kodwa indlela engikhuliswe ngayo iyena iyona ekwazela ukungikhanda ngibe yilento engiyona namhlanje.
6: Yes.
2: So lendlela futhi sinomthelela ke manje ekuthenini indlela engikhulisa ngayo umntwana wami because sengibuyela lapha phela njengobusho ukuthi sengibuyela lapha kule yandlela sekuvuka lesi yasilwane engikhuliswe ngaso mina sesizongena la yabo khona umntana nami engimkhulisayo kushuthi ngu step mom singamama kusho njalo usingamama uyingiye mase ngithi ngizokunhlahlabula ngempama mina athi what's inhlahlabula nawo ngimhlahlabule khona lapho ke sangibuza lokho ukuthi what's inhlahlabula nawo okungekho right because mina okwamfanele ngimunderstandise kwayena lo nhlahlabula kunokuthi ngimhlahlabule kuqala kodwa manje iyona ndlela engikhule ngayo nami ukuthi uma ngenza kanje ngizonhlahlabulwa ngithi ngisakhuluma isingisi ngihlahlabulwa manje lento ngendlela oyichaza ngayo wena manje ngiyayiqonda ukuthi isilwane sami engikhuliswe ngaso mina sangakha ukuba ngangingantlahlabulwa mina ngaba ngisuye lozi miphe nguyena namhlanje so ngenza kanjani ke manje ukwazi ukuhlukanisa ukuthi kwakungalesi yasikhathi yize kwangakha kodwa kwangalesi yasikhathi ukuze ngikwazi ukuthi ngisithobe isilwane sami ngihambe angifuna ukuthi ngihambe nendlela yalengane yamanje engiyikhulisayo kodwa ngihambe ngesikhathi ukuthi akusafani nangalesa sikhathi okwakuyisona nanokuthi ngamukele ukuthi uzimiphi akafani nalengane engiyikhulisa manje ngibheka leyo nto ethinta isilwane ngoba uthe kunomthelela ukuthi mina ngikhuliswe kanjani
6: kubalekile zimiphi ukuthi understand ukuthi indlela esakhuliswa ngayo ayikho yimbi yonke
2: ayikho yimbi yonke
6: bese sithatha le engasisebenzeli ngiyafisa ukuthi umlaleli akwazi ukwenza umehluko ukuthi ungayitshela ukuthi into siyishaya ngoba yimbi iqiniso ukuthi iyasebenza yini uma ubheka uzimiphi ekhula wayethi mayeshawa ekhaya afica umngani wakhe ememnyango beshayiwe babuyele phakathi kodwa ezanamhlanje mayishawa zinendlela yokuthi zihambe ziyogcwala idolobha mangabe usubheka ke ububi noma ukukhula kwendlela noma ukuhluka kwendlela izingane ezikhula kuzo uzobona okungadingakali ngenkathi ke umntwana ekhula efisa ukuchazeleka kunokuthi achazelwe ashawe ngithi mina uzoba nengqondo exhamazelayo sekufanele uyibuze ekhaya ukuthi ngifuna ukukhulisa umuntu onengqondo exhamazelayo noma umuntu onengqondo ekwazi ukuphusa ithathe izinqumo njalo mangabe wenza isinqumo sokuba umzali noma wenze into zimiphi phefumula uma uphefumula ke umphefumulo lo esiwenzayo abanye baye bathi awu ipractice yabantu abamhlophe akuyona umqondo ukwazi ukuthola umoya bese ukwazi ukucabanga kahle ukuze ungaphenduli ngozimipho omdala uphendule ngozimipho lo osebona ukuthi ikuphi iphutha kulokho engikwenzayo ngamanye amazwi thatha ithutshana ngaphambi kokuba uphendule umntwana okwesibili uhlobo lwabantwana esilukhulisayo aluzwakali njengalendlela esiyaziyo uma ezwakalisa imizwa yakhe kube ngathi uyaphendula kanti phela yithi esabathumela kubelungu umlungu uyathi izwakalise imizwa yakho phecelezi tell me and share your emotions siyabona yini ukuthi sizokhulisa uhlobo lwabantwana oludidekile ngoba esikoleni kuthiwa zwakalisa imizwa yakho la ekhaya kuthiwa leyo mizwa leyo ngizoyishaya ngibhanqe nodonga sikhulisa uhlobo lomntwana oligcina lingazazi ukuthi ngiyizwakalisa imizwa noma cha ngoba esikoleni kuthiwa ngizwakalisa ekhaya uma wami uthi yabona nje ngibuke la mina angibhenywa ngitsango ngizokubhanqa nodonga
2: yo kushuthi mina ngumzalo obheda kakhulu siphey Yo ngumzali obhedi kakhulu ngoba ngizokubhanqa impela nodonga umuthi nje I can't. Yo futhi khona uma ukukhuluma isingisi ngiba wese.
3: Ngivele
2: ngintahlatheke kakhulu. Kodwa ke ngiyayithatha sizo ngiyafuna futhi ngizosetha nenumber yakho.
6: Amen.
2: So that yabo ngiyafunda mawuthi breathe.
6: Yeah.
2: Ngaphambi kokuthi uphendula umuntu okusanganelayo.
6: Yes.
2: Mhlambe breathe. Yes. Ngoba ingane ikhuluma lesi singisisayo ngibe ngiyitshela ukuthi hayi bo washa washa amasoki sakho awawasha waze ukuwasha uanti awaze washa ikuchathe can't do that.
3: Mama can't.
2: I can't not now.
6: Yeah.
2: Not now. Kuphe emzini kaBaba.
3: Kwabani?
2: Kunukela sikwenyamathe.

0: nakhona ngiyacabanga ukuthi zikhona okuya wahlangabezana nazo usesikoleni ufunda manje.
1: Iyinkinga zeyimali.
0: Iyinkinga zeyimali.
1: Iyinkinga zeyimali. Funding 2025 bengingenawo. Ngiphila nje kanzima ngaloko okuncane nginako. Kusesikhathi nje ngifunela uma ngithi hey ndoda sekuxakeke ngempela ke manje. Ngicela ukuthi uphose phela kancane yabona nayo mahle phule kuloko okuncane akutholayo lapha la edayisa khona. Kwazi ukuhlanganisa.
0: Kucacile nanokuthi konke lokho nakho lolu gqozi lokufuna ukuphumelela lentshisekelo nayo isuka kumanga bekuqiniso lokho
1: kakhulu ngoba ngesikhathi ngifunda nje kade sengidayisa amakeke
0: awu kahle wena hayibo hey
2: abhango manje amakeke
1: kade ngidayisa amakeke ngisiza umunye umfethu esonta naye umfethu umthembu yena obekade ekwazi ukudayisa ngempela
0: ngiyakwode
1: bese yena ahamba o distribute bese yenza imali
0: awu cha yabona nekhishiki kamamkhulu kumele sikubize
2: lalela mfethu ngikhona nanango umbange khala engifuna ukuthi bonge ngomsebenzi nje awenzile ukuthi ke ugcine ulibungaza usuku lakho ngendlela ojabule ngayo nangendlela omuhle ngayo
1: hey ngingathi nje uthunyelwe uNkulunkulu
0: ngosiyami
1: angazi ukuthi ngathini lapho bekade ngitshele ethi nje angifune lutho ngifuna ukuthi ujabule ukuthi ufane nazo zonke ezinye izingane ngisho ukuthi hey uNkulunkulu umkhulu ngiyambonga kakhulu
2: ngiyakukhala ngicela uzobingelela abalaleli ngifuna ukwazi ukuthi yini ekusukumisile wena ukuthi wenze yonke lento eyenzile wayenzela udadewethu
3: sanibonani igama umbangikhala phansi amatobato kamataka ixoshwa ngaleza kwethu ngikhona usizo bekade postile
2: okay
3: ngase uma ngibuka kwasho ukuthi uma ngibuya emsebenzini ebusuku ngiyaye ngibuke bese ngi-update umsebenzi adwenziwe emini saluni
2: okay
3: mase ngifika ngabuka ividiyo uma ngithi ividiyo engiyambona uyakhala kwathinta umuntu wesifazane kohle ukuthi ngiyiphoqa emthini
2: ngibuka
3: umunye same time ngavele ngi-screenshot ngoba ngingafihli lutho ngase ngiposta ukuthi hayi cela kwenziwa no 2 no 3
2: bese ngabe
3: ngifona ngamthola ngifaka imali ngacela kubazali ngaze asende ID ne license ukuthi bekhole ukuthi angizokumtshonta ngifuna ukwenza ukuthi ngakho ngase kube yilokho
2: okay siyabonga siyambongela kakhulu uNkulunkulu kubusise sisi ngemsebenzi yakhe emihle uphi gogo
1: sekhaya
2: okay
0: ha usale kanjani ugogo hayibo
2: lalala ke umshuru gogo yena okufundisile ngithi lalela ke thina njengedanki sifuna ukwenzela itholi dash akiye yakho eka gogo
1: okay
2: phela ngoba wena usakwazi ukugijima ngithi yes uyastroll dash
1: cha
2: itholi dash uyaye uye niye stolo ake ngilalise noma asithi stolo sasaza imdola ngiyalinganisa uthathe inqola kubekwe imzuzu ethile ukuthi gijima isitolo sonke uthathe yonke into oyifunayo yes so wena uzogijimela ugogo ngoba ugogo uzosuka vuka ushukela uma egijima so ya nosiphethina esitolo sikwenzele itholi dash wenzela ugogo umqoqele zonke izinto ayithandayo kuleyo mzuzu ezobibekiwe makuthi waqeke iyakhala insimbi siphelile inqola thina siyikhokhela uzizwa kanjani
1: Ayiza. Ngi ready.
2: Okay, so kwenzela itroli dash. Guys, siyabonga kakhulu. Manje ukulandelalana njengoba uqedile esikoleni yini elandela udadewethu?
1: Imsebenzi.
2: Ufuna umsebenzi.
1: Uthi ke nje nginenhlanhla kakhulu, sengireceive ama call amaningi.
2: Okay.
1: Be willing ukuthi nene balekelele kulesi simo engikusona bathi nene abanyama ngithumile ama CV na bengibuza ukuthi kahle kahle qualification yami ingani ukuze bezokwazi ukuthi bangilekelele kuloko.
2: Danke siyabonga. Danke siyabonga. Halala abanye abasafuna futhi ukuphosa isandla bakwethu bamukelekile ukuthi baphosa isandla. Thina ke njenge dash sijabulisa ugogo hayi wena. Sithi sizokubonga ntombi endala. Sizokuzokuproducer wethu uzokuthinta sixhumane ukuthi inini. Mfundo mhlawumbe sizothola ke isitolo singaze ashayise abantu ngeyinqola phele gijini. Sivumelane nesitolo ukuthi isikhathi esithile sobe sokwenza itroli dash ya gogo umqoqeleke zonke izinto ezidikakala ekhaya usheshe gijima intombazane bayo sesiyahamba
1: thina
0: sesihamba
2: asambe phezu
0: sambe futhi nakusasa ke kunjalo ke kusile ke nakusasa sizobe sinohlelo kulumnandi ngale ndlela eyisimangaliso ke kusasa ngiphumile ke mawufuna ukwazi ukuthi sikuphike sokutshela khona kusasa
2: danko simike amanxeba bayo

0: Amelie.
1: Mlaleli, ukhosi FM lunantokozo kwethulela nange kumdlalo ouchungechunge osihloko sithi isinqulo
2: episode 588.
3: Buya amanxele busuhamba. Uthumashezi wenzani?
4: Ngizwe kahle Mtungwa, sikho nje isidingo sokuloku ngiziphindaphinde.
3: Oh, kulungile. Sobuye siyikhulume le ndaba. Okwamanje lungisani le ndaba leka azothini. Ihlazo leli manxele. Bazothina
4: baba. Hawu kodwa baba,
3: kodwa. Hawu, awuyeki inkani manxele. Hamba ukhumule uazothila iskipa lesi. Wena unkosikazi omdala la ekhaya. Futhi abantu basemaqhosheni bazi wena ngithi
4: hayi baba ayikho nje lento echaza ayikho
3: ayikho
4: yonke imisebenzi lapha ekhaya idlulela kumina bese kuthiwa ingoba wena unkosazi omdala unkosazi omdala kanti lo mncane wayezohlobisa yini lekhaya
3: lo muntu mathoti usakhuluma manxela uselama manxela uyakhuluma
4: baba ngiyahamba angithi mina ingqosha lapha ekhaya ngizothini phela
3: kodwa unkosi yami naphakathi kwabantu kodwa manxela naphakathi kwabantu hey kodwa kwenze njani la makhosikazi la ekhaya bani hayi
4: kazi umuntu ngawayizangilandela uvobe nje masephela izintombini khawuyena unamanga uyena impela ozomgumulisa azothini livest naye njalo azo angimazi usengenwe yini ngoba siyikhulume saqeda indaba yokugqoka ngenhla ngeke ngihlale laba mina
5: hayibo washikile nje kwenze njani wentombo noma kunenywe nje wena uhambisa
4: kwena lalela ke wentombi nje ngibulibe nokuziphophotha la uyafuneka ngale uyathunywa
5: ngiyathunywa mina Hayibo bandone sibinde singaka sokuthuma mina ingane
4: igwele ibheke umuntu wahamba uyokhumula leya vest lengwe ligqoko azothini ngoba kufanele aqoke ngenhla
5: Hayibo hayibo baba zami bakithi akangitsheli ngani yena
4: wena phela ukosazi wakhe ingakho ethuma wena hambake
5: hey engabe wena uzobwenzani ke ntombi angithi nawe unkosikazi wakhe khumulisa ingane ke Nakhona nje angazi ukuthi ingane ikhunyiswa ngobani bakithi. Ilungelo lakhe naye azothila uma engafuni ugqoka ivest akayekwe bakithi.
4: Akayekwe.
5: Akayekwe. Akayekwe.
4: Ngokubona phu ukuthi umuntu emule bese efihla isingedle. Bazothina abantu.
5: Hayi ilungelo lakho sisi.
4: Awona yasangana.
5: Ha.
6: Uyawabona kodwa amatshitshi ukuthi asina kanjani.
7: Hayibo, ngizongaboni kanjani ephambi kwami kodwa.
6: Wena-ke nkosazana uyakwazi ukusina nje.
7: Hayibo, cha angikwazi ukusina. Hayibo, ngizilobhuthi sikhumbule
6: nje. Vele umuhle too much. Noma unganganyakaza nje ube yisobe emhlabeni. Mina nje ngingakubuka still.
7: Hayi, ngizwa ngawe-ke bandla.
6: Awufuni ngikuthelele noma ukusasifuzwana nje.
7: Buti, iya California yakho, walibali mina nje ngempela.
6: Ish, ish, ish. Umane bese lo osiphazamisa sisaxoxa kamnandi kanje. Ish. Oh, baby. Hello, baby. Hello.
8: Botabana, hayi botabana. Kaze ngalinda, yini inkinga ngempela? Yini inkinga?
6: Ulindeni manje sithandwa sami. Ulindeni
8: ngani usho phela ukuthi nihambe kanjani njengoba uthule nje kuchaza ukuthini?
6: Ish, oh, angifonanga.
8: Angifonanga.
6: Oh, sengiyakhumbula angifonanga. Ngishawa nge-network sandozo. Angiyazi indawo enjani le ne-network enje.
8: Hayi bothabana, hayi bothaba waqamba manga manje, waqamba manga hlazi.
6: No, baby. Akukhulunywa kanje nendoda. Inginamanga mina nginto yodoti namanga kuyashiwe ndodeni ukuthi inamanga
8: ufuna ngithini ufuna ngithini ngabela ngithule ngikwenza isilima ngithule ngithule
6: ngani manje sithandwa sami kanti mina ngitheni
8: nakho nje siyakhuluma nje ayinqamukelani iyiphi network engekho lapho iyiphi network
6: awu kodwa sithandwa senhliziyo yami
8: hayi
6: angithi phela mina manje sengisesigcawini kanti kesigaweni kune network yakhona uyabo
8: phela shutha ke leso sigcawu sakhona ke shutha ngifuna ukubona lento
6: oyishoyo
8: shut
7: Thabani uzongifica ngisakazothile mina endlini
8: ayibo Thabani ngizwani vele ubaloyo ngokukhuluma lapho

0: Sim, só em dele.
1: Fica-me a beirar demais. Nossa, muito é. Nossa, muito é. Ensina a beirar demais.
0: Ai, yabuyintenzo azothile. Hey, usina ngathi insizwa phela
1: lokhu. Angithi phela uphuma kulezi zamizana. Usina ngathi uzohlomula imali umtata dewethu. Ngiyakutshela. Hambona.
0: Luhle lolusuku umona bathi. Abantu bavumele kahle kakhulu, bavumele kahle bahle. Ayi kakhulukazi uLandula, ngathi usiyinkosi nje indlela osinyikazela ngayo kule mvunulo yakho.
1: Okay. Musa ikhuluma leyo nto wena bazobuzwa abantu. Yabona inkulumo yakho lo munga sifike endle benze inkosi. Ingaphatheka kabi inkosi. Ngaphatheka ngani?
0: Ubona uzokuyizwa kanti bazentimbini noma bazolalela mina.
1: Hayi bo. Konke nje ubumemeza kangaka nje. Awukuthula. Awu. Boku ungaphindi isho leyo.
0: Undula ngephindi shuthi ngincobe mthuku.
1: Okay, angishongo ukuthi ungangincobi. Phela into enhle iyanconywa kodwa ene. Musa ungifanisa nenkosi ndoda hawu. Naweke-ke uyabukeka kulo mdlaselo wakho. Uyazi ungathi nje umuntu wangempela manje.
0: Yezwa, umuntu ngaziwa kude kabi.
1: Kwaziwa kude.
0: Ngingajabula uma singathi nje sishintshane uNduna anginikeleli ijeshu lakhe ngiligoke bese yena ethatha lo mdlaselo wakho.
1: Ngoke nakho-ke madoda. Wabanjani kodwa ngokuba yibhimbi mfoka gogo. Ibhesha ligoka liyabhinca hawu. Ngiyakutshela nje.
0: Lo ayisuka yafana lento.
1: Ene gogo lutho ayifani. Kufana nalento oyenzayo nje leli.
0: Wakhomba ihawula manje sezinto.
1: Ngoba lungisa umgubo wehawula yakho phela. Ubheke phezulu. Alibanjwa kanje hawu.
0: Ayisuka manje. Eyafana nawe le. Kanti ngiyolwa yini.
1: Eh anizweni lo muntu ebheda madoda anizweni.
2: Lalela hayibo ayichasheme yabo noma usovela uphelenge lo mcimbi inhliziyo yami ijabule
3: kwanele nje manje awukwazi phela ukungibuka sengifikile angikwazi phela ukuhamba ngasayitholanga nehagi uyangibuka nje emehlweni ntombi
2: hawu bethu ngithi luke nginjena kodwa awu zingase ngingicolise kodwa yoza ke woza
3: balela oh hayibo awusemuhle dadewethu uyazi azothile
2: yeah.
3: Waze wangenza ngafisa sengathi nami ngamula umusa umuhle kanje
2: hawu kahle wena kahle phela wena umuhle ngisho uvuka awudingi ngisho imvunulo wena ukuthi uhlobe akodwa amancane awusho hayibo awusasho ngani ukuthi uyeza awusasho ngani ngempela futhi uyabona ukuthi ngambulala umuntu wena
3: uzojabula kanjani kodwa azothile ube ngitshelile ukuthi ngiyeza ngoba ukube ngike ngasho ungaba ungijabuleli kanjena nje
2: kabayo wethu ngijabule ngempela uyazi hey angazi nokuthi ngingayikhipha kanjani inhliziyo yami ukuze uyibone ukubhakuza kwayo
3: mina nje ngibone
2: ngikhangaza
3: ngibone nakwena azothi indlela omuhle ngakhona sis
2: yethu pa manje ufike kanjani la
3: ayibo ngifike nosisi wakho uZara oh ngihambe ngibheka yena njengoba manje kuphishizela angisamboni phela
2: hawu angizanga uthi uZara wena noZara wena
3: phela nje kunjalo
2: hayi izwanike nje awungitsheli nokuthi seniyazana hayi cha unemfihlo emi hayi unemfihlo sisi
3: kade mina ngamazi uZara ngitshela ukuthi nje senginesikhathi mina ngahamba edimba sisi
2: hayi umhlaba mncane ngiyavuma ngempela
3: lalela ke awugobe ntombi ngikuchome nansi imali yakho izizumbulo zakho ngiqala ngikufakela ekhanda awusemuhle kodwa mngani hayibo azothile
4: hayibo kumnandi uyahleka lapho dad
2: hayibo ukukhuluma nobani malibekazi
4: ngikhuluma nawe azothile ubani othe gqoka ivest kade wawuyihamba imizi yabantu uma kunomemulo wake wabona usingaye angene esigcawini egqokile uyazi umalume wakho usengithethise kanjani mina phambi kwabantu ngokwenza kukhuluma nawe phela
2: kodwa malume kazingasho nje kumina ukuthi angifuni ukuba nqunu ngenhla kulokhu ngibuka abantu njena
4: ngeke sizwe ngawe mani azothile futhi asizothethiselwa ukungalaleli kwakho ntombi yeso uyingane wena lapha ekhaya siza ukukhulume leyo nto ngingaze ngicasule
2: hayi cha

0: kodwa gogo. Umthimba ukapheli kodwa wena usucabanga nanegogo.
1: Oh ndoda. Kana ngindoda efeze icabange kusasa mina wendoda. Usaza nje kuzofika kuvivi phela ngizolandisa isigqoko.
0: Lalelaka usizo maya wami ke ndoda. Ungangivusi mina ngisalela. Usufika neqeqeba la madoda la. Ngingakagezi nokugeza.
1: Ha ngofanele uchupe i-alarm.
0: Ngicupe i-alarm.
1: Ngeke nje usiqoshe uma sesifikile. Sesigayelekile ufuna la inyawa nomamsamo.
0: Anzweni madoda umuntu engibhedele. Hey wegogo mamsamo owemdidi.
2: Webeni. Ucabangani iphetho yakho? Ucabanga ukuthi ngini mina?
0: Kodwa nkosikazi wangigagula ngegama phakathi kwabantu mashesha. Yini manje? Sekwenzekeni wahalazela nje wena.
1: Hayibo, sawubona wemasiganada.
2: Hey, umeke kancane wena una kukhamba lolo lapha kwakho.
0: Kwenzenja.
2: Ngiyakubuza wekhumalo.
0: Kwenzenja.
2: Ubaba wakho mina la ekhaya. Kwenzenja. Ubaba mabona mina.
0: Hawu.
1: Ha, Duda. Iyoni indlela okufanele siphathe ngayo nkosikazi.
0: Mashesha. Ake wehlisa umoya nkosikazi. Akhulunywa kanjalo nomakhelwane bezivakashela.
2: Hey bavakashela wena phela bavakashela mina. Lalela nani. Angiyifuni lento yakho ukuloko ungijwayeza nomanxele mina.
0: Umanxele
2: ngingene wathi shi ephaketheni. Futhi wena umbaki ibhangela yalokho.
0: Nkosikazi uyangididisa ke manje ukhuluma ngani?
2: Umanxele lo wakho. Ungithi ingane yakhe mina. Uyangithuma, uyangehlisa uyangenyusa mina. Ubani umnikele lo gunya? Angithi wena.
0: Ukuthume phi nini
1: uma ngithi unokuthula neqondi? Hey, awuthi ngohlala nezinto izizo emthumi. Sobe isikhulume
2: lo. Yoksiza, thula wena.
0: Kulungile gogo, kulungile. Hamba ohlala nezinto izizo kulungile gogo.
2: Ha,
0: we mashezi. Nibangani manje nomanxele ngempela nibangani.
2: Ngibhizi lapha yana mina. Ungitshela ukuthi mina angiyokhumulisa uazothilele livesi ekufanele
0: Fanele.
2: Wamtungwa, ngingenapi mina lapho? Umsebenzi wami yini lo womtunga ngiyibuzela nje.
0: Hey, wasiyala ke noazothile ngokungalaleli. Hey, we madoda.
2: Nakhona ngazi baba ukuthi ingane izikhunyulisa ivesi le ngoba phela ayithandi ukuhamba ngesifuba njena umtungwa.
0: Umthetho nje.
2: Wemtungwa. Angisayiphathi ke le yokufaka mina kulomsangano wenu.
0: Nkosikazi uyangisiza nje, uyangisiza.
2: Ngiyawubona njalo umqondo kamanxele. Ufuna ukungiqhetha nale ngane mina ukuze kube yimina ubuke kumuntu omubi. Yena bo umalimekazi nje of the year. Hey,
0: wemngamo.
2: Umntu manje ungixaka ngoba
0: ungishisa umoya phela nawe. Abantu bayasibuka manje.
2: Hayi suka. Ha.
3: Ehlisumoya selo samehlisumoya wase uyathetha nje manje kanti yini bila sibenzeni inkosi yami
4: musukuloku dryisa la lokho kudla iguma hawo ngoba phela iyona into engicasulayo le
3: hawo intombazane ekhulumayo uphumla umngane kaZara ufike nathi la emakhosheni uAmanda igama lakhe
4: ngiyakwazi ngiyamazi uAmanda nje kodwa senificana uma kwenze njani ke manje hawo uhamba nawe yini ngathi ngoba uhamba noZara
3: Angukondi ke lo mbuzo lokho phumla angukondi nje angithi simi sonke la futhi sihamba sonke
4: uyabona thabani yabona thabani ungezi kwami lapho ememlweni kazothila chaza ukuthi wena usuzohamba usine kange namantombazane manje usuwenzi abangane ke manje amantombazane
3: ngiyayi ngiyakuzwa sithende sami mina ngikuzwa kahle kodwa ke ngempela uyithwele wrong lento
4: akukho lutho nje ngikuthole wrong lapho uAmanda ufike nawe nomsizi noZara kodwa uficana nawe wedwa ungangenzi ngane mina thabana
3: ngiyona ntasona ayi bumla uyazi ngangcono ukuthi ngabe uvele nawe weza lati laphi uzobona ukuthi lento icabangayo ayikho
4: kanjani eh ayikho kanjani nje ubuhluleka nje ukungiphendula umbuzo wami senjwelene nini vele nina njengoba senficana noAmanda lapho njwelene nini futhi yazi ngoba nje ngiyazi ukuthi wena ngeke ungiphendule ungcono ngengiyeke
3: ngiyasho nje buphumla ukuthi mina simi naye uAmanda ngoba sifike naye futhi akukho nje mayelana nokujoyina
4: ngithi mina kuwena akukho kufihlakela ongasoze kwavela kutshele qhubeka dali do you
3: hayi phumla uyazi usuyagagamela ke manje
4: sengiphumla kuwena muva nje hayi bandla ayizoyicela ivuthiwe indaba yalo memuli
3: cha ngiyaxolisa sana sami mina ngizibeka phansi ngiyaxolisa uma umoya wakho uphukile kanje ngoba ngibone ngathi usuphukile nje ngiyathemba ukuthi angiyenza ngalutho into ebhedayo uyazi ngiyakuthanda
4: kodwa lutho kangazi mina ngangazi engikwaziyo nje ukuthi wena manje wena usufiqana no Amanda manje nje kuphela
3: hawu ngibone
4: ngikwazi lokho
3: hawu
4: manje niyajahane
3: niyajahane hawu sandwa sami
4: niyafiqana manje

0: Sjata nosithandwa Nzusa kwi WNP.
1: Ngiyathi la uthi impela umuntu wami ngimthanda impela. Enginjalo nje bakithi kade nemali unayo futhi inkinga yakhe inkosi yami ha uyayithanda imithi nenyanga. Sifuna othi ngibhekene nale nkinga njengamanje. Umuntu wami uyayithanda imithi.
2: Hey kuyathakathwa. Uve ngegadi kwedini ngathi ngabantwana.
1: Nabathi ngake ngaba sedlalweni bomuntu wayithanda imithi.
3: Hayi mina ngawudla umuthi, ngawudla ngaze ngaphupha nganikwa inkonzo ukuthi ngihambe ngosizakala enkonzweni. Ngempela yangisiza inkonzo uma ngibuya lapho. Ngakhani ngibona nokubi balowo muntu loyo kwakuyinyanga naye. Kusengidube nekhaya sengihlala naye.
1: Nathi kumanje nginaleyo nkinga angazi ngenze njani.
4: Anonymous.
5: Mina zange ngizwe ngamuntu ukuthi wangifakela into ekudleni. Wangifakela kwaze kwakabili. Kwaze kwaba ukuhlukana kwethuke lo ngoba wayeloko eqhubekile ezenza le nto zayo.
0: Woza nabangani bakho. Ngo 3 kuya ku 6 uKhozi FM. Mnambizi
6: angazi ukuthi ngiyenze njani.
0: Ngena ku 91.0 noma ku SABC Plus app ulalele uKhozi FM. Luhamba phambili. Uhlezi nomlindo kuhle Ntombela uKhozi FM.

0: Yeah, ingoma laphana ke emnandi eshawa ngelaphana ke umbuso khoza ulaphana ke njenge simomondiya eziye zengoma laphana ke ezimnandi kakhulu elaphana ke ngendlela emangalisayo insizwe ke le ekhulela laphana ke endaweni yakhona ke eshowe njobe kadike la isinikeza kamnandi umculo omnandi ngendlela emangalisayo seligama enxeke elaphana ke ihora leli sithi ke laphana ke ihora ke leli la besithe msengalo ukuthi ke esobe sikhuluma ke no dokotela elaphana ke njenge uDr Komdatela kodwa ngaphambi ukuthi ke elaphana ke siye ku dokotela siyake siqale laphana ke njeke kanje
1: imbiko iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano iSABC uKhozi FM luhamba phambili.
0: Right, uKhozi FM uhamba phambili lapha ke nje ke la njengenjwayelo umsakazo omkhulu ke usola lapha ke ku 91.5 to 107.4 FM na ku www.ukhozifm.co.za ngaphambi ukuthi ke lapha ke singena eke siqale lapha ke nje lolu hlelo lethulelwa uDr Mdatela okungumelaphi lapha ke wendabuko uyena ke nje ke esizokhuluma ke naye lapha ke namhlanje ngalesikhathi kumsakazo wakho lapha ke nje ke uKhozi FM mhlawumbe ke la nje ke mhlawumbe ke lapha ke nje ke njoba labo mhlawumbe ke la njoba sino dokotela lapha kumtatela ungumelaphi ke wendabuko osesize lapha ke abantu ke abaningi ezinkingeni ezahlukahlukene kuyintokozo ukuphinda lapha ke sibe nawe ke dokotela emavikini ke edlule kuningi lapha ke nje ke esakuthinta lapho kuwusizo ke okusizo olutholakala ke kwa Dr Mdatela kodwa ke namhlanje sizothanda ke ukuthi ke sibheke dokotela lokho okulandelayo mhlawumbe ngaphambi ukuthi ke dokotela lapha ke nje ke ngaphambi ukuthi ke lapha ke nje ke lapha ke singene la udabeni mhlabeke kafishane ke nje ke dokotela ake sikhumbuze laphana ke nje abalaleli ukuthi ungubani ke uDr Mdatela
2: ngibingelele umsakazi nabalaleli bakhaya boKhozi FM uDr Mdatela ungumelaphi wendabuko olapha izifo ezahlukahlukene ezikubantu nosiza abantu ngendlela ezahlukahlukene nakuthi uhlobulweni losizo okuwusizo lokuphilisa nokuwusizo lwezimpilo oludinga umuntu ophila emhlabeni phansi komthunzi welanga ngumelaphi nje phaqa oyimele
0: mhlaphe ke dokotela ngabe iziphi lapha na izifo nje ke udokotela azelaphayo
2: njengomelaphi olaphayo ngilapha ushukela ishukela iBP ngiyayilapha kube umhlume lokho kubizwa ngamapiles kunabantu bese kuba umeqo namalumbo nokuthiwa ke umuntu uphethe uhlobono lwelumbo nokuthiwa ilubo lika 10 years kade umuntu lambamba izife kanjalo engizelaphayo umeqo nesilonda nje singapholi kunabantu emhlabeni esiphila ku nje wabelalela emakhaya kunomuntu onesilonda nje esingapholi seminyaka at least isilonda sa 10 years nginaso kunomuntu othi nginelumbo lika 10 years noma lika 20 years la ngibamba alilapheki sengihamba umhlaba wonke alilapheki kodwa into ethi uyilumbo ngiyayilapha
0: ahlukahlukene
2: amalumbo ahlukene nokuthi uhlobo lupho noma kuthiwa yini nje into ethi mayilumbo mayithi lento mina ngiyilumbo ngiyayilapha
0: ubona kanjani umuntu ukuthi uphethwe yilumbo noma kukhona angazi ngichaza kanjani
2: ukhona umuntu othola ukuthi uzwa kunento egunqugunquza iswini ehamba njengenyoka kunomuntu othola ukuthi uyavuvukala uvukala igaxa zamazambane kunomuntu othola ukuthi meshawe ngelumbo ukuthi mechama bese bona kuphuma izintambo amalumbo ahlukeneke kunjengokwakhanda no masuke ekhandwa ilumbo kumunye umuntu ulithatha kumuntu esuke elale nomuntu ongafanele mawuzolala nonkosikazi womuntu uzombatha nonkosikazi womuntu ilumbo zolithola
0: iyo hey bafethu lapha ke dokotela siyayisizwe ke la uzibiza ke ngemens clinic ezimele ngabe ke kusho ukuthini lo
2: ukuba imens clinic ezimele ngwasise kakhulu amadoda imvamisa ke amadoda athi awasenayo imizwa nendoda ethi mina angisavukelwa kunamadoda awu 2 minutes nucleus mesuke ese grounding idlala nomama uthola ukuthi imizwa wasenayo noma iwenzekile imizwa yaba khona bese kufanele hambe ogoqoza uphuthu uthotha kusasebenzi indukisi nesizi ngwasize kakhulu imizi nje eminingi emile ayikho ke insizwe nenamba yami nengaziyo nekizwe ngami engayazi namba engakwazi amagalela ami ukuthi imizi emile nje amadoda sayimisa indoda ke ethi nje mina ayisami ayisavuki sidalwa inabantu ke aba drive uthothi ba drive kanje ophuthi bempolompolo banenkinga yemizwa ke kakhulu ngoba ukuhlala kanje kuyayibulala imizwa futhi kunemthambo evalekayo ingakho ngiyimeth clinic ayimelo ngoba angijove into ngilapha ngokwesinto ngoba ngumelaphi ya amandla ke nginawo amadoda amaningi ingakho ngithi insizwa nginaka kakhulu insizwa ngoba izona ezininkinga noma ingasebenza indoda ibe nemali kodwa mayingakwazi ukujabulisa lapha ekhaya angeke izikwazi ukujabula umama ngiyajabula kuyohlezi kunenxabalo njalo ekhaya ngeke kwazi ngisho ukusola umama esephutheni umama uzothi yamsola esephutheni athi kuba nase groundini udlala wenza kanje ngabe konke kuyalunga
0: mhlaba ke dokotela sesivala nje sicela lapha ke dokotela usiphe ke inombolo otholakala kuzona eke lapha ne address yakho kwabafisa nje ukuzifikela mathupha ku dokotela
2: uDr Mtatela utholakala emlazi kwa B abadinga ama products abadinga ukulapha induku zabo nabadinga nje ukuzilapha bona nabantu abanezichitho bazothola ama products eThekwini ekhoneni la Victoria Embankment no Field Street eZuma Share House abanenkinga yamalumbo nazo zonke izifo ezibaphethe ejulile bazongithola emlazi kwa B lapho engisebenzela khona inamba yami yocingo 0671646507 0671646507 inyanga ke le engagadwa eyimele bafowethu njengoba iphuma nje ngiphuma ngedwa futhi mangiphuma la ngesigodlweni ngiyabonga
0: siyathokoza kakhulu dokotela lolu hlelo belethulelwa uDr Mtatela okungumelaphi laphana ke nje ke wendabo right into zethu mangabekela ezika nje laphana ke sihamba ke sikunikeze laphana ke ezinye zengoma mangabe sibuya ngalaphana ke engomeni sobe sesikhuluma ke nawe ulapho ngasekhaya sikuzwe ukuthi ikuphi la ungalele khona othi wena ulalele kumsakazo waphambili umsakazo wakho laphana ke uKhosi FM
1: uhlezi nomlindo kuhle Ntombela uKhosi FM Mnambithi
3: angazi ukuthi ngiyenze njani
1: ngena ku 91.0 noma ku SABC Plus app ulalele uKhosi FM luhamba phambili Msizi Maphumulo
4: Nozama Mseleku
5: Sizidimnyakazwa ngempela sonto sesifakathi inkulu ukuthi
6: ikhalakatha ngempela sonto enkulu saze sabhupha ama long weekend nansi mshado nansi mcimbi nansi membeso nansi mkhetho kaze kuba wena umuntu ophumayo emshadweni njengamanje emcimbini usuvukile yini waayina ngafiki lapha neshirt engathi beliphuma emlungini wenkomo
5: yeke futhi ukayini blue ngaphandle kuzogcobezela
6: hey Ngiyambona njalo uma kangqo uyaphithizela bemcimbini useshisa irice ukunuka igceke lonke ke manje ayiningi igcwele ibhodi lekuthi ugalaza uzokwenza njani manje uzophakela abantu irice elishile
5: manje kuthiwa right mina ke sengingabashadikazi usungamane
6: you may kiss the bride kufanele ke manje umqabule umuntu wakho hey mina kuyomonkoloza ngiyaqale ngithathi mic ngithi ngicela ukuxolisa abantu abadala sengizoqabula umyeni wami ngize ngiphamise umlele
5: ngithi Nswa novalelana mehla.
6: Usuke sawuzwa sokugijima negazi uze uhamba ngemthambo ugijima ngama veins.
1: Njalo ngomgqibelo
4: kuKhosi FM.
1: Luhamba phambili. Uhlezi nomlindo kuhle Ntombela kuKhosi FM.

0: Yeah, iyabona ke ingoma emnandisha lapha ke ngiyena na usiphokazi Jonas umculo lapha ke ningizima Africa aphinde futhi ke lapha ke njeke la abe nge producer shala lapha ke ingoma ke emnandi ngendlela lapha ke simangaliso ulapha ke njeke uphula ulashaka lapha ke ingoma elapha ke njeke esibangaliso ulapha ke uphuma phi yeah yabona ke mangabe kulesikhathi na kanjani suka sibheka nje umlalo lokho siyafama ukuthi kuphi la ka khona mhlawumbe sele kamnandi kuphi njeke mhlawumbe ngenzeka elapha ke njeke uvula ufaka manje set yakhe mhlawumbe ngenzeka ukuthi lapha ke njeke emsebenzini lalo umsakazi ukhosi FM noba kanjani number 1 emsakazi leshow izakwena kamnandi ngendlela esimangaliso iyavutha ke Pepetho Blamlindo ufana kaNtombela ulinde ukuhle usizo umbono wasenkandla usanibonana enkandla niyaphila ni right sinanje kamnandi koze shala phana ke 3 o'clock sindawonye seke sibabheka lapha ke line nisibheka uThobani bese siphinda futhi sibabheka lapha ke njeke kuna ke ama voice note esibheka uThobani abathi no nami Mlindo sinjalo angilele ngilalele umsakazi omkhulu umsakazi ukhosi ake sizuba khona yini abantu ake sigijima siphela lapha ku line 1 ukhosi FM sawubona
1: Hawu mashabo.
0: Esikona fethi kunjani?
1: Ngoba kanjani shabo?
0: Lalela fethi kumnandi. Mhm, hashtag akulala ubani lo?
1: Ah, so mashabo, umthokolo wangcobe emakhabeleni nebubu. Thank you mashabo.
0: I thank him fethi siyabonga yezwa.
1: Thank you.
0: I thank him. Esikhishi masiyobheka omunye ngala, ukhosi.
2: Ah, sobona mashabo.
0: Esikona futhi kunjani?
2: Ah, siyaphila, ukhuluma nomsebenzi kulala kase manager, nayi ngihleli nawe nje namphuzu.
0: Usho kanje?
2: Shobo.
0: I thank him fethi siyabonga. Nazia. Asikuthi mase yopheka omunye kumsakazi ukhosi FM khona sela ukhosi.
3: Amlinde kuhle.
0: Isikona fethi kunjani?
3: Siphi njani?
0: Sikhona thina.
3: Hawu sikhona thathi ukhuma ulunga lo jambo jingles lapha wona ngoma osuthe matsheni kwaphuna sizwe. Ithi nje ngihleli nawe nje umsakazi wami ngilaye nje ushaye hole namona elo ngihlanzwe nawe. Ngiyabonga amen.
0: Thank you mfowethu.
3: Thank you.
0: Nazia, ukhona omunye futhi ngala ukhosi. Ukhosi?
4: Hey cha
0: kunjani? Wamhlaza hlethu. Awusebalekile. Asikuthi masobheka omunye ngapha ukhosi.
4: Haw.
0: Ukhosi afamsa bona?
4: Uyaphila mina ukhosi.
0: Isikona fethi kunjani?
4: Ngiyaphila nami mfowethu.
0: Mhm, sikhuluma noba.
4: Ukhuluma no Khayinsani Banza ngilapho zweleni emahlabathini mfowethu.
0: Awuzwa ke mfowethu?
4: Hayi. Asibambe mfethu uyazi khona.
0: Nazi ya tanki.
4: Azo.
0: Ola. Right, asikuthi masibheke omunye ngala ukhosi.
5: Hello, hello ndawuhle.
0: Isikona fethu kunjani?
5: Yaphila njani?
0: Mhm.
5: Hayi ufela nesimadodo la mnambi thenda ngihlezi nawe nje kuzo lamndlela ho.
0: A tanki mfethu siyabonga.
5: Yabonga mahlolo.
0: Nazo. Right, asikuthi masibheke omunye ngala ukhosi sawubona?
6: Hola.
0: Eita.
6: Yi khamba kanjani?
0: Sikhona fethi kumnandi ubani lo?
6: Moja manje ufakazwa la eta now.
0: Mhm.
6: Hayi stonke fam.
0: Nazi ya. Kulungile fowethu.
6: Okay.
0: Thank you. Right, angithathe ababili nje kuphela ukhosi.
7: Odu.
0: Sikhona fowethu.
7: Khona thina njani na?
0: Ah, usiyaphila nathi.
7: Yilapha kwamaqhimile harding igama ngothanda abantu ngihleli nawe nje mfana kithi
0: awuzwa ke thanda abantu asihlale nje kufethu kube mnandi
7: thank you baba
0: thank you asiya kangilele ngilalele right talk thina nci ukhosi
8: emkhaya wami sobona
0: sikhona kunjani
8: yaphila kunjani
0: mhm
8: hey ulapha enkandla ethuma kwesigama gwazi impumulo kwamasikane lo
0: hola mpume right
8: Hayi gratitude baba mntaja kukhulu.
0: Lalela futhi niphile kwela kithi uyazi.
8: Ah siyaphila siyaphila. Hayi ngilike option Village Village so wethu.
0: Nazi yakulungile futhi siyabonga.
8: Ubonga mina futhi.
0: Awuzweka. Another cause ya farms imnani cause all my pick up pick up sela phaka nje ke emzuzu ethiya beyishumi ke nantatha phambi ukushana phe hora lokuqala elaphela ke ebusuku phakathi kwamabili nakanjani nje babe ngiphuma kwemnwe bakho lapha phela kuzama elaphela ke emsuku ehlala ke nawe kamnandi kananga phaka ku voice note ngaphinde futhi ke lapha ngithumelele elaphela ke voice note yakho ngizuthi obana bathi ke bahleli ke nathi emsakazweni wakho lapha ke nje ke ukhozi FM ukhozi nawe yazi liwamba lapha ke phambili Awu angazi kwenzakala.
9: Uhlezi nomlindo kuhle Ntombela. Ukhosi FM. Sikuvila. Lenko.
10: Ngijabula kakhulu.
9: Sithole ku 93.1 noma ku SABC Plus app. Ulalele ukhosi FM. Luhamba phambili.

0: au matote. Suga matota, suga hlangabeza lapha ke ulihlophe, esuke kuphathela lapha ke ingoma ezimnandi, njengalezi lapho kusuke ziningi khona, ekunikeza nje kamnandi, ingoma ezithi ayifane nalezi. Suka matota sesikhona ke nathi, lapha ke singaphakathi. Sayindlini zokusakaza, umsakazo uKhosi FM number 1 eMzansi, le show izakwena kamnandi endlela manje. Sangibuka nje imizuzu yami, lapha ke ishumi nanta, ishumi lapha ke nje ke nanhlanu lishayile kwalo qala kumsakazo uKhosi FM number 1 eMzansi. Hlele kamnandi, uhlelo akulala kuzishaya lapha ke 3 o'clock, sindawo nomfana wale enkandla phansi laphana ke emashushu ngifuna ukubheka ke la ukuthi ke bathina abantu ngabe ke lapha ke nje ke ngabe ke abantu ke abasha kufanele yini belalele abadala ngaso sonke laphana ke isikhathi kwase isikhathi ke nje ke umuntu nayo ufanele abuye ayibonele kwesi isikhathi ukuthi hayi lokhu kufanele ukwenze wena asikho isidingo sokuthi uzugcineke la laphana ke ubuza umuntu omdala noma ke uma ngabe suka echazela izinto ezifana nalezi esuka ektshela ke ngazo suka kufanele uqonde kodwa ke njengabalaleli bomsakazo uKhosi esihlala sibuye sidingide nazi indaba sibuye sidingide nabo nje ke indaba laphana ke ezimnandi ngendlela lapha ke simangaliso kumsakazo wakho uKhosi FM mhlawumbe ke siyobheka lapho oqala ukuthi kuthini kwakho kuphawula lapha ke ngalesi skadi sawubona ukukhozi
1: utamdala njani
0: sikhona futhi kunjani
1: sangena sinazwa ke
0: hayi kuyaphileka mfowethu
1: yeah ikama ore jondo ndo ndo ngomela nyini
0: niyaphila kanongoma
1: ah siyaphila represent sinazwa mina
0: yeah mfowethu kuthini kwakho kuphawula nje mangabe sizixoxela kusebusuku
1: hayi depend ukuthi yini osokutshana wona tabadala kukhona okunye fana uyibonela njengendoda ukuthi fana ukumisa kanjani noma wenze kanjani
0: I know mfowethu siyabonga
1: abonga mina bhoti
0: awuzeke yeah kodwa ke engifuna ukusho ukuthi yazi indlela kuze ikhanye kahle ibuze kwabaphambili indlela ukuthi kuhanjwa phi la yazo sesikhathi kubuze noma wazi ngoba kwesesikhathi uthothi sinalo ulwazi kodwa manje into esesibuke sinalo ulwazi kodwa manje aliphelele lo lwazi ukuthi ngempela lento ngingayenza kodwa ke no eke ngibuze eqala kwabadala ukuthi into kanje singayenza kanjani yebo khona indlela iyayibuzwe kwabaphambili kodwa ke sizwa balaleli mhlawumbe ke bazosho okuhlukile sizixoxele nje kusebusuku kuhlelo akulalo sawubona ukukhozi
2: Mlindosi.
0: Eita, kunjani?
2: Cha, Mlindosi. Siyabona senkandla madodhe sa, sina phaya.
0: Awusuka madodhe yebo baba.
2: Eh ala. Edlula ngakwa Brenda lapha yayehle shone phansi le.
0: Ehhe, awu madiphikelele kwelakithi enkandla.
2: Mphele, eh ala, nalensizwe onhlekelele embi, awu impilo yonsizwe onhlekelele.
0: Oh. Eh bathu
2: uma ufibheka lento kufanele phela njengomuntu wa

0: lapho kungasafuneki muntu kuhle ukubuza uxoxelwe abe sesibonisana ke kubonisa siyaxoxa ke nawe ukuthi kanjani mangase kwenziwe kanje na kwangenze ngani ukuthi kanje usubuzile uqala buza kumuntu omdala ungabe umuntu omdala ubuza enganeni
1: ingakho kuthiwa indlela faneke siyibuze kwaba phambili indlela ukuthi babe hamba kanjani la
0: indlela ibuzwa kwaba phambili ukuthi uqala kwakho angithi mina simxoxele izinto eningazazi eniye nikhulume ngobandlululo eningalwazi ukuthi kwakwenzeka kanjani abe sesimxoxela-ke thina sithi umuntu wayengahambi ebusuku kanjalo umuntu ubehambe ephethe ipasi wangaliphatha nje ipasi ubandwa ushawa ukhupha sinemfimbo njengemuva yamafulu ekuhlala
1: Hola.
0: Hola babunqanana.
1: Azange babunqanana siyabonga imbono bafethu siyathokoza kakhulu babunqanana nibadala nisibonisa indlela.
0: Mpela.
1: Siyabonga kakhulu thank you baba.
0: Thank you.
1: Right, asikhijima siyobheka omunye ngala umsakazo usokhozini sabona.
2: Hello masobo.
1: Sikhona kunjani?
2: Ngiyaphila njani?
1: Sisaphila nathi mfu wethu. Sikhuluma nobathi nebusu.
2: Akufana nesimatondo la mnambi tendaka.
1: Hhayi,
2: mna ngithi kufanele impela abantu abancane indlela beyibuza kwabadala abahambi bayo sekade beyihamba. Bezobatshela nomngozi ukuthi hhayi ungahambi ngapho ngohamba kule ndlela lo uzolimala. Ngoba noma ubophela isipani senkomo uthatha inkomo ekade ilima uyithatha esifaka semseleni izobonisa lezi esifundayo.
1: Ngiyakuthiwa uma ngabe ungamlaleli umuntu omdala kuthiwa yini umvuzo uzonqanda phambili.
2: Usho njalo impela amahlobo izolusifokazana.
1: Ubuye usuhlehle uqale phansi kumuntu omdala ukuthi awu ngicela ukubuza into ekanje yenziwa kanjani ngoba phela usuhuzukile uhambile walawa khona ufake ikhanda wale uma usubuya usazi ke manje usuqala phansi uzobuza abantu abadala ya. Yeah.
2: Asifana ukuthola sibona ngomopho.
1: Hey, sala ukuthola sibona ngomopho.
2: Ngiyalo mahlo.
1: Thank you baba siyabonga yezwa.
2: Siyabonga mahlo.
1: Nazi ya asikhijima siyobheka omunye siku cause siyasixoxela khona la sawubona ku cause.
3: Yebo amahlobo khamba kanjani?
1: Sikhona futhi kunjani?
3: Hayi akufana ayikwa intokozo ukukhuluma nawe mfowethu.
1: Ah, nami ngiyajabula mfowethu ukuthi nami ngikhulume nawe bafowu.
3: Azoke mfethu akhuluma noSibusiso ngobani nge-life coach entabamhlophe dash.
1: Uthini umbovu namhlanje?
3: Hayi, umfuko amahlobo kuyadiphenda phela mntakagogo ukuthi ukhuluma nobani, ukululeka uthini. Azivumelaneni bafethu ukuthi bakhona abantu abadala ababhazisanayo.
1: Yeah.
3: Akuthathe nje umuntu impela akufake ehlathini elimnyama so akushiye khona. Usaluso nabakhona futhi abanye abantu abadala ukuthi nawuhleli phansi uxoxa naye hayi akululeke nje kahle nje akudodise futhi noma usohlela uwedwa ubone ukuthi hayi wangicushisa lo muntu yaxazululeka inkinga yami kuyadiphenda umuntu engakhuluma thina mahlobo kodwa-ke ifane decision funa ithathe wena uthathe lokho kuzokusiza uyeke lokho kungeke ukusiza.
1: Awu mfowethu.
3: Ngiyabonga mahlobo. Usibusiso ngubani la esikhothe into abamhlophe
1: dash. Awuzweke siburashe, Sibusiso.
3: Thank you, baba.
1: Thank you, mfowethu. Right, umsakazi cause FM because olumaphikophiko ngalesikhathi sibuka la imzuzu ukuthi kuselele lapha-ke noma-ke la imzuzu laphana-ke njeke ngamashumi-ke amabili nambili lishaya lihora loqala njeke phakathi la kwamabili siyixoxela nje nawe kamnandi ngalesikhathi sibheke lapha-ke ku-3 o'clock uma ngiphuma mina uzobe khona uzama wakamseleke hlala-ke nawe kamnandi kanti emvele lokho libe khona ithimba le ndaba kanti khona ivuka Africa Breakfast Show laphana-ke njeke la ekuseni khona la umroza khona uV bazohlala-ke nawe kamnandi laphana ngalesikhathi bekunikeze nje kamnandi uhlelo-ke njeke uphikelele emsebenzini phana-ke njeke uze ukuthi kuhamba kanjani kwezinye zezinto khona uThembeka laphana-ke njeke uMazondo wakacele uzobe khona kunikeza mnandi-ke uhlela kakhulu mnandi kakhulu khona ithimba ledanki 12-3 lizohlala-ke nawe kamnandi obe khona laphana-ke njeke uyimiphi laphana-ke hlale-ke nawe kamnandi kunaye laphana-ke njeke uzibe life bekunikeza uhlelo lwakho lomnandi kakhulu noma kanjani khona waza nabangani bakho khona uKhatidu Tshata wakangoba zobe kunikeza mnandi uhlele bethi-ke njeke laphana kwaza nabangani bakho phathi intokazi usithanda kumnandi komsakazweni uCozi FM usithela ku 91.5 107.4 FM www.cozifm.co.za kanti uphinde futhi usithola phana-ke ku-817 ku-DSTV channel sikhuluma ngehloko sethu esimnandi kakhulu.

0: ngendlela esimanga sifuna ukuzibathina abalelwe umsakazi ukhoze ake sikhijime siyobamba lapha ya ukhona sela umsakazi ukhoze sawubona
1: oh mahlobo
0: asikhona futhi kunjani
1: hey sivukile man gracias claire sivukile
0: senivukile manje
1: oh ungalala kanjani uvule iredo phela now uyasho lapha uphumule
0: Usho kanje.
1: Uyasho manje.
0: Ah, siyathokoza, siyabonga.
1: Uyathokoza yalala kulaleki. Uyathokoza akubaleki.
0: Akulaleki.
1: Uyasho le ndoda sengikhandla.
0: Ah, ukhandla.
1: Yeah. No, masobe ukhuluma noFantam Thembu lapha eJezini kwaSikhemelele umakhelwa mungozi ingozi nojabulile ezikhali. Uma bakasidudla akuthi sidudla ufunda lapha ni primary entokozo ufundiswa uMam Thembu noMrs Thembu. Eh ngithi mina la hey balekile bese sokusakho sihle ngoba awu ukuthi indlela ibuzo kwabaphambili.
0: Yeah.
1: Manje laba nje babuncanana banenzima ukuthi babeyithola kanjani babenzeni babehamba kufazi bathola indindo emabhonweni. Yebo ufuna ubuze. Yebo.
0: Yeah.
1: So balekile ukuthi uyibuze into but ukhanda kanjani wona umuzi yabona hayi ngoba ngenkani cha ubuza kahle ngoba ufuna ulwazi.
0: Yeah.
1: Ngoba bona phela sebayihambile sebaphile baca baba nabo zingana baba bamfanyana. Yabo. Manje ushutho nana indlela ngekuyibuze phambili seke kwemfundo ukubuza nje ukuthi kuhamba kanjani umfuko wakho umuzi umfazi uphatha kanjani uma ngifuna ukuthatha ngithatha kanjani umthatha kanjani umuntu ke ukuze uzophila naye la uthatha umuntu onjani ofanele kanjani opha akubona bonke ongathathana nabo bangakhela umuzi so zonke lezo zinto lezo kufuna uyibheke uyibuze kuba phambili ufuna ulwazi Bithi gama kini vele ufuna ubuze kuphambili ngoba usuyazi ukuba yilento iyona kodwa phela ngeke kuvele ubuze kumuntu odle emgonyeni emdala ubuze lodo cha bakhona abantu abanekhethelo ebakhethelekile ukuthi ungababuza lokhu ebayikho vele ya bangibona kanjalo wemahlobo
0: nazi yamfowethu ukubalulekile futhi umbono wakho siyawuthanda kakhulu
1: Akubonga mina mfethu uphile man.
0: Awuzweke thank you baba siyabonga. Nazo. Right, asikuthi mase yobheka omunye ngala ukuthi uthini okwakhe okuphawula ukhona sela. Ukhoze. Ukhoze.
2: Yebo masobo njalo.
0: Sikhona futhi kunjani?
2: Siyaphila masobo.
0: Mhm.
2: Siyaphila.
0: Yeah, sikhuluma nobathi.
2: Hayi. Kubalekile khona ukulalela kwesikhathi mina ngivele ukuthi akubalekile.
0: Ehhe.
2: Ayikho yabona nje kudala kwakuthiwa siyeke iy'kole siluse iy'nkomo namhlanje
0: siluse. Awu
2: kusho bona njalo abantu abadala manje khona okumele ukuthathe nokungamele ukuthathe.
0: Mhm. Kusho ukuthi kufaneke ukuthathe okunye ungakuthathe uzibonele wena.
2: Yebo okunye ungakuthathe especially nje uma usukhulile nawe kumele umkhondo wakho uyisebenzisele wona.
0: Mhm. Awu bafowethu. Hawu ngizwa kahle mina mfowethu yezwa.
2: Yebo. Angibonge mahlobo ukhuluma nomkhaso kaMthali kwaHlabisa.
0: Awu madlana iphile kwaHlabisa.
2: Siyaphila mahlobo noSthabungu bane bayaphila nokwaMathunjwa la eMansi yabaphila.
0: Mhm. Awu suka madlana siyabonga. Ngangafika lapha emaBoxini lapho kuHlabisa madoda suka.
2: Hawu phela lapho suka akasayindile kaMandlovu Mbatha le bazaneni phezulu.
0: Mhm ebazaneni awu suka madoda ya. Awu siyabonga. Mhm.
2: Ayibonga masomo.
0: Ngikubonga mina mfowethu siyabonga. Right, 0886 lapha ke 0002437. Kanti sikhuluma nje nawe kamnandi ngalesikhathi esipheke lapha ke njeke ku 2 o'clock. Ukhona sela umsakazo wamaphambili ukhozi sawona.
3: Mahlobo.
0: Sikhona kunjani?
3: Uphila wena sekhaya?
0: Ngiyaphila wena wakithi.
3: Uphila mntana mama.
0: Mhm.
3: Kuma na idoctor Mr. Zekative ulangakhuza nasahlawana.
0: Awuzweke Mr. Zekative.
3: IBhayibheli ithi hlonipho ihlo nanyoko izinto zakho zande ezweni.
0: Nazi ya. Mhm.
3: Wakushiwo lokho ukuthi kuze yonke into ihambe kahle hlonipho umuntu omdala. Ngoba uyena osenelwazi onzulu.
0: Yeah.
3: Ya uyabona nje ukuthi intshayela namhlanje isiyenza njena ingoba ingasakwazi ukuhlonipha, ingasakwazi ukubona abantu ababenza izinto ezinhle abantu abadala.
0: Mhm.
3: Umuntu omdala nomqondo ophosile noma kuthiwani ukhuluma kanjani umuntu umzali wakho kodwa uyinsika yakho.
0: Ya. Eish.
3: Akukho ungakwenza ngaphandle komuntu omdala ngoba uyena osewazi okukhulu ngalo sokuzulu akwazi ukuthi kwenzeka lokhu mayethi ungahambi nje kwade ushilo unohamba ebusuku uyokwenza ukuthi nangempela kuyenzeka. Abantu ababethi ama-superstation kanti izinto ngempela abantu abadala bebeyincopho bebekwazi ukuyihlaziya into ingakenzeki bekunqanda ukuthi wena ungaze ulingeke ufike lapho ozolimala khona.
0: Ish. Ngicabanga ukuthi la Mr. Executive nani nikhona nje namhlanje ingoba nabalalela abantu ababe ngaphambi kwenu.
3: Kunjalo mahlobo, uma bethe ekhaya singena ngo-6 babazasho ukuthi umgozi wabuthola.
0: Mhm.
3: Manje umuntu uzohamba ebusuku lapha ubanze izigebengu imali bese iyabuya ingqondo ukuthi kodwa bashile ekhaya usesibhedlela noma ukuphi. Ngisho noma unembezi yakuthi ukuthi ukube ngumlaleleli ngabe angikho kule zinto ezenzeka naye. Hamba nje uzocutha phambili yabona lezi zonezo zazisha enye into enzulu.
0: Eish.
3: Uphila wona phekhaya lakho uzayo ngafashane yakuthanda mphoyi.
0: Eyo ngiyanithanda kakhulu nami siyabonga babezo.
3: Ngiyaphila mphoyi nami ngiyabeka nje ngomgqibelo mahloko njengoba nje ubhuti wami futhi ngiyabeka ngomgqibelo.
0: Ah weyi konje wawushilo. Eish.
3: Wangishiya futhi noma kanjani umemori kayizokhuzayo siyambeka kodwa siyombekela le kukhapho camp wethu abantu abafashawani ukubazisa lokho ukuthi hayi ula ngaphela ngeke ashale ngakhuluma ngoba manje kuthula kuyamlimaza umuntu.
0: Mfowethu siyabo.
3: Ukhile mahlolo.
0: Siyabonga kakhulu mfowethu.
3: Ngihamba ngekulala.
0: Eyo. Right, 086-000-2437. Ekani ngaphinde futhi elapha-ke ku-voice note yakho sizwa ukuthini kwakho kuphawula. Ihloko sethu nje siyasikhulume ngaso namhlanje sibheke ukuthi elapha-ke nje-ke sihlaziye kanjani into ekanje ngoba kule maphutha othola sekugcine senziwa ingane kanti ukuba kuthiwe babuza. Ukuba kuthiwe babuza ngabe izinto ezikanje azenzekalanga khona ukuthi ugcine usuyisola ukuthi yazi eshibafethu. Kodwa ukubuza kuni, umbuze nje umuntu omdala. Ya, abanye bayasho ukuthi kuyadepend ukuthi ubuza into ekanjani. Yabo? So nje kodwa futhi kuphinde kushuke kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili lawo babaphambili nababe buza abaphambili abaphambili babe buza abaphambili ingakho ubona abantu bephila futhi mawubheka isikhathi samanje lesisele siphila kusona thina sinokushintsha okuningi noma sishintshile mawusibheka uma usiqhathanisa nesikhathi esedlule uma ubuka labantu abadala abadlula okwakufanele besibuze kubona sangabuza thina. Right ukhona la ukhosi
4: Sakulindo.
0: Hey, ta kunjani sister?
4: Hayi khamba kahle, khamba kanjani kuwena?
0: Umfowethu angikwazi ukuphila kunjena.
4: Hayi, wena wabona ushelela umdala.
0: Umdala impela. Hayi lo manje ushelela. Khona lo umdala kakhulu.
4: Hayi manje lo umdala.
0: Yeah.
4: Hayi, ngiyabezwa bayafika amahlobo cha. Hayi. Mina nje okwami ukuphawula ukuthi enekhona imibono mahlobo okufanele uyithathe khona ongafanele uyithathe khona ubona chakele iyadukisa kele. Phambili kodwa bakhona abaphambili abangenayo imibono emihle eyakhayo nayo uma umbheka umuntu iy'nyathelo zokubona chake. Lana-ke ngeke ngikwazi ukuhamba kulezi nyathelo ngoba kwayena lekhuzana uyabhinda.
0: Kwayena wayengabuzanga kwabaphambili kokunye.
4: Kwayena wayengabuzanga kwabaphambili.
0: Usezotshela thina manje ukuthi into ekanje ikanje kanje kanti naye. Eh.
4: Uyayibona-ke nje leyo nto ke mina-ke emahloko nje ngithi isilima sifunde emaphutheni aso kodwa ohlakaniphile ufunde emaphutheni omunye.
0: Mm.
4: Yebo uma uhlakaniphile ufunde ngamaphutha omunye umuntu cha njengoba kwenzeka kanje mina angingabe ngisawela-ke ngingabe ngisangena kulokhu futhi
0: ngingabe ngisakwenza lokhu
4: angingabe ngisawela-ke mina-ke kule silinga awela kusona-ke nje ngisho kanjalo nje mahlobo nje ngisho kanjalo ngoba khona imibono emihle khona imibono emihle kuye nje ngithi and ngangize ngithe kwezami ingane ngi-take it or leave it.
0: Eyi bafowethu uyathatha noma uyayeka lokho engikushoyo
4: hayi kithi lokho engikushoyo nawe uzohlunga uma usuwedwa ukuthi ikuphi okufanele ukwenje ikuphi ongafanele ukwenje
0: ngoba iyabuya imicabango uma usuwedwa usuhleli phansi uthi yazi
4: kuba njalo.
0: Ya ingakho njalo uthola ukuthi abanye sebegcina mhlawumbe sebegcina bayayibulala abanye ngenxa yokuthi bahlulwa into eyodwa nje yokuthi umuntu abuze ukuthi into ekanjena yenziwa kanjani
4: noma kanjani.
0: Yes, ya
4: kuba njalo. Yebo kanti kuhle ukubuza
0: kuhle ukubuza
4: Yebo uthole lezo ziyalo wena sizohlala phansi nawe phela uma umdala unengqondo usuyabothi cha nako kufanele nako kungafanele. Yebo hayi angibonge mahlobo ngihlezi nawe nje uDudu lo uMamkhize ngakwazi ukuthi kathefu enkayizini ozama zama benolo ndamba sabangibiza ngonogwazo ozikhundla kakhulu.
0: Onogwazo ozikhundla kakhulu. Mana ke weDudu uma bekuteketisa abathini ngasekhaya abasho uMadudwana. Awukuthi nangu.
4: Akukumadudwana kodwa ke nje i-nickname yami ngasekhaya ekhathi lami empophomeni bathi ngiwuNkiwe mahlobo.
0: Unki.
4: Unki, baba, manje bawuthi ufuna uDudu, ufuna uMadudwana ngeke ungithole, ufuna ukuthi ufuna uNki, hayi ke bazokutshela ukuthi hayi, cha ngiyakubona phaya ngasemathandeni.
0: Ya, usuka madoda, awusuke kuMadudwana kuhle.
4: Hayi, ngiyabonga mahlobo uphile.
0: I thank you, ma'am.
4: Lungile.
0: Ilama gama teketiswa abafethu yabona nje mina njoba ngolindo bantu emlindoza mlindoza abafethu ubhika ubhikizini yabona madudu uDudu madudwana usipho umsayipho awoda badupha umsayipho hey bafethu ya umsakazo cause iFM usolala kamnandi ke ngehlele manje saka umsakazo waphambili ucause iFM ya ulinde kuhle mfana kaNtombela uhlela kulala ukuze kushake u3 o'clock sendawonye nama ngithi ngiyasibuka isikhathi sami siya ngokuncipha nje kwanda ke sikaza mamsele kozongena nje emveni kwami lapha ke athi ke nje ke la impela sonto yakho lapha ke mnandi ngehlele manje sasibheka lapha ke ku weekend ziningi izinto lapha ke sezakalayo siyemphathini lapha ke nje ke siyemjaveni qinisekisa ukuthi mawuye partini njalo umenyiwe lento ngifuna ukuyiqinisekisa ukuthi mawuye partini iya ngoba ngempela umenyiwe kuze wazi ube nogqozi laphana ke nje ke lokufuna izinye zezinto yabona nje mawungena lokuze mawungena laphana ke partini uvela uqhamuka usuphakamisa ikhadi nje uthi ya akekho umuntu ozokubona ukuthi ya kuze abantu bezokubona empeleni ukuthi hayi no lapha ke simemo lezi hayi ungitshela nje usufika ungasabi ungamenyiwe sekuthiwa uveza ikhadi awu wena usukhombe showe ukhombe intumelo awu bafethu mina ngisazi ukuthi bafethu uyabona nje so qinisekisa ukuthi umenyiwe ikakhulukazi uma umuntu wesifazana awu thina insizobani bona oBlamlindo esifika qathatha emzini wabantu sifika nje impela kube mnandi endlela manje sayo angeke kuze besifuna amakhadi hayi bafethu right to cause iFM lapha ke usela nje kamnandi ku 12.5 107.4 FM usemontweni usemsebenzini sawubona siyakuthanda ngendlela manje sayo so umsakazo ukhozi iFM isikhandla kanjani sithi 25:22 ke lapha ke u 2 o'clock kumsakazo maphambili ukhozi FM sikhiwe siyobheka omunye ngala ukhozi FM sawubona
5: hey mlindos
0: sikhona kunjani
5: hey usungibambile
0: ngibambile impela ngqi ubuthi uyaphunyuka
5: hayi bengathini bengini ngisaba
0: ha nalelo usuphakathi ke manje
5: hey ngiyabonga we mlindos mfo kaNtombela
0: mhm
5: ya ukhuluma nomzokhe Mvelase la iWash Bank wahlathe number 2 eMlindos.
0: Mhm Mvelase.
5: Eh ngidwe eMlindos mina hey uyazi lesikhathi esiphila kuso manje sekufanele ukubone abantu mhlawumbe engathi baseduze kwakho eMlindos.
0: Mhm
5: ngoba hayi umuntu lesikhathi samanje hayi uzokufaka kwelikhuliwa. Uyibona usuphakathi ungasakwazi nanokubuyela emuva nokungasakwazi nokubuya phambili futhi.
0: Mhm
5: manje ngamanye amagama kumele futhi ukwazi ukukhetha. Ukuthi uba nomlalelayo.
0: Oh, ungalaleli wonke
5: umuntu. Ya ungalaleli wonke umuntu ukuthi ke ofika kuwe nje ekukhulu ekutshela lokakutshela kona, wena usuyathatha. Thatha ke usefe ongenani, ukhethe uhlungi ukuthi hayi lokhu mhlambe ngingaqhubeka ngakho nje phambili. Kepha lokhu hayi ukuthi ukukhulumile nje kungene ngapha kwaphuma ngapha. Empilweni nje isikhathi siphila kuso mlindozi. Beka abantu oseduze kwabo osondelene nabo abagroundile yabona ukuthi ke ubani abala eduze kwakho bathini kuwe khetha ke thatha lokho ubonthi ngingakuphilisa ngakisa phambili wenze lokho kodwa uma kungenjalo angene ngapha kuphume ngapha kwahlathi enumber 2 ngingumzwakhe Mvelase ngiyabonga kwemlindo
0: yazi ngiyathanda ukuthi mangabe kungena abantu abadala kuyibona vele ngabe sibuza kubona abanje ngani besitshele ukuthi wobani kufanele sibabuze yabona nje sengifundile namhlanje ukuthi awubuzi noma ubani kodwa ubuza kumuntu ngampela ngampela umuntu okuyena okufanele ubuze kuye ungabuzi wonke umuntu angithi njalo
5: hayi yabona kwemlindo mina kunabantu ngifikela eGoli mina bengekho nalomuntu akithi ke lapha ngiphila na wonke umuntu njena engiphila nabo kodwa ke ngani ngoba ubaba benginaye usandokushona nje futhi manje kodwa nje umuntu ebengeke yabone ngifundise ngidluleka ikakhulukazi ngiseduze kwakhe bekuma wami ubaba nje bekungumuntu ebephila ebesondelene ngaleso sikhathi esidibana naso futhi ke bekuncane bengathi bengithola kuye ngoba bekumuntu ohlala ekhetha njengathi uyabona umuntu mayeganiwe maye enamakhosikazi mhlawumbe amabili maye nalawo makhosikazi layo uthola ukuthi ke enze ngazathi ke akho ngane yena akayisondeze eduze kwakhe ngoba phela kuba naleso sikhwele saloya ukuthi ke loya ke zole zakhe mhlawumbe azenza anenza into ezifanayo futhi kunjalo njena nomunye enzoku nezinye zenza ukunye mhlawumbe okuhlukile kulezi manje bese kubonakala ngcono akayiqhelise nje zonke naye ke bekuyileyo ndoda eyayenza into efana naleyo ukuthi nje akafuna ekudlala akafuna ekuhleka nangane njena ngaleyo ndlela leyo umuntu obesondele bekuma wami ngithatha lezo zeluleko zakhe kaye ngitshela zona zangiphilisa noma ngila egoli wathi esondela kubaba wasondela ke esezoshona esekhulile umuntu vele wayesezoshona ngathi ngaleyo ndlela leyo ngangiphiliswa abanye abantu ngeluleko zabo labo ngikhetha kuzo lezo zinto ababengitshela zona ngibonga ukuthi hayi ngale ndlela lezo ngoba ngiyithola kubantu besilisa zingangiyisa phambili lezi ke ezinye ke hayi ngibona ukuthi hayi mhlawumbe ke ngingathatha ngathi akushiwo ngolutho lapha hhayi Mlindo zangamusha isikhathi sabalaleli abasanyanyile lapha bakhona
0: azoke manje siyathokoza kakhulu danki baba
5: kwahlathe nabathokozi wakhe emvelazi
0: nazi ya right nakanjani sothatha nje ababili bese ke siye engomeni ukhona kesela ukhozi
6: Bona mthakazi.
0: Sikhona kunjani?
6: Hayi siyaphila Mkunzi siyaphila. Siyaphila amahlopho ukhuluma noMpuma ngowasenze kahle emsini esigodini sakwaNtule eMachijane. Mhm. Mina amahlopho ngithi imfowethu yebo kubalekile ingane ibayingane ngoba kukhona umuntu omdala eduze kwayo. Ingane ikhuliswa umuntu omdala ikhula ngeyalo zabantu abazala kodwa uma sekuya nokuya kancane nawe usuhlakaniphile zikhona izinto obonayo ukuthi akuzona zonke izinto ofanele uzizwe noma uzilalele noma uthathe ukukhuluma nabantu abadala ngizama ukuchaza ke la ntombela ukuthi yebo kuhle ukulalela kodwa sikho konke ofanele ukulalela ofanele ukuthathe kubantu abadala ngoba bakhona ngempela abantu abadala abakuthatha bekufake emaveni ngekhanda bese usola egcineni ukuthi ukuba ngizange ngibuze le nto kubantu abadala ngavele nje ngenza ngendlela engicabanga ngayo ngaba kunjena angibonge ithuba msakazi
0: eish siyabonga kakhulu asathe ukugcina nci bese ke sikunikeza ingoma ukhona usela ukhozi
7: ninjani
0: sikhona njani nina
7: ngikhona hhayi ke ngibingelela amanesi onke nje la-South Africa ngibingelela amaphoyisa abavikeli lapha eke ngibingelela ubaba Jerome waka-AET uMabasa la ya baba ukhuluma nophenyandiza kaDukuza umkhulumeli wabantu ka baba Mahlobo kubalulekile ukubuza kubantu abadala mina lo muntu othanda ukuhlala ney'mpunzi uyabona ukuhlala ney'mpunga kuyasiza ngani ngoba ziyakhulisana iy'mpunga amahlobo ziyakhulisana iy'mpunga angifuni ukukukhohlisa ngiyabezwa nje sebebeyile ababekayo kodwa leyo ukuthi umuntu omdala kukhona abantu abadala abangakufaka ehlatshweni ngiyakuphinda lokho ayikho lonto ngoba ukhule njengoba eseqala ukuqhakaze ngezihlobo yingoba ulalelile ushayiwe sikhumbule ukuthi isikhathi asibefani esamanje ngasakudala yabo bakhona yebo labo nalabo ngathi uyakhumbula ukuthi bakhona ubaba kwakuthiwa ngotsotsi basemkhumbane
0: ya
7: abanganami zinani nani kodwa kunye izathethile kodwa kukhona nje ubaba obona ukuthi hayi babeyiphilelanga loo ndlela abaphila ngayo kodwa abasebaningi lolo hlobo njengamanje lolu hlobo esinalo likhona loo baba yilolu olalivele lukufaka endleleni boshawu so-ke nje ukulalela kubalulekile kakhulu angifuni ukuqamba amanga nokuthi ubuze uma kuthiwa indlela ibuza abaphambili kuqinisile ngampela ingakho-ke kuthiwa hamba juba bawukhutha
0: phambili
6: phambili ngoba usuke ungezwa ungezwa usungaseza bese bayakudingile bese kusho njalo umfenyandiza kaduza omkhulumeli waba hayi kulungileke mahlobo
0: azweke
6: ya
8: Ukhozi FM luhamba phambili Mnambithi
9: angazi ukuthi ngiyenze njani
8: ngena ku 91.0 noma ku SABC Plus app ulalele Ukhozi FM luhamba phambili uhlezi nomlindo kuhle Ntombela ku Ukhozi FM

0: Ha usuka madoda ayikhuphuka kanjalo lapha ke njenge Kingstar Brothers ilapha ke khubalo lam ya ingoma le esekelayo sikunikeze yona ke ngoba ikhona necothoza lapha ngithi ngiyayibona yabona ke manje nginikhumbuza emuva mabe ngiphethe lapha ke icothoza bafethi ya siyazi ke lapha ke njenge abathandi bakacothoza bathula ke manje balalele bathi kodwa usenzani lomfana wasenkandla nange selapha ke sesiphazamisa ngoba sithi sisathi salalele bafethu ya umsakazi cause ya 5 cause libaphiko phiko ngalesikhathi kungulo sikakulo hlanu kuyi Friday sibheke lapha ke kwimpela sonto siyazi ukuthi ke njoba sibheke lapha ke kwimpela sonto kuningi ke abantu ke la abakwenzayo ngendlela phana ke simangaliso siyazi ukuthi imicimbi ikhona ethi echithisa kanjobe ke ngiyachaza bese kuthi ke lapha ke njenge bakhona ke abantu lapha kusoluthola sebegcina bebeka lapha ke izinya ezihlobo zabo sithi ke zadlula lapha ke emhlabeni kuyinto ke ngempela lapha ke kumsebenzi ke lo osuke ngempela ungahlelela kepha ke gcina ke ufanele ukuthi gcine ke gcineni ugcina phana ke ufezekile into ke ebhlungu ngempela ngendlela phana ke esimangaliso right isikhathi sibambe sika nje sithi kusela lapha ke mzuzu esikhombisa ngaphambi kwesha hora lapha ke njenge lesibili ke babhenga la abantu ku Facebook manje ngiyabheka futhi ngapha ke la ku ma voice note bakhona ke abantu ngapha ku ma voice note nabo futhi lapha ke njenge bangenile ngendlela lapha ke esimanga kumsakazo omkhulu uKhosi FM kwenzakalani ke la right ke sikhijima ke siyobheka ngala ukuthi bathina ke abantu ngapha kwethinta la kwethinta laphana ke uFacebook ngoba bakhona abantu mangithi ngiyabheka lapha ke nabo bangenile lapha bangenile nabo ke sibabheke ukuthi obanike laphana ke ngalesikhathi sithi ngokubafunda sithi kubafunda sithi kubafunda sithi kubafunda lapha ke ngendlela laphana ke sibakaliso nanga laphana ke njeke ubuyi gasa uri yasek laphana ke akulalo sithi yasek uKhosi FM uri ke sawubona lento kuhle Ntombela nomndeni nomndeni wonke woKhosi FM uthi laphana ke happy frigas ku ya kodwa kuthi laphana ke njenge 12 ke lapha 3 o'clock ngikulalele ngilapha ke eGoli eSowetho laphana ke njenge engungulu street laphana ke njenge endofire ezone 7 wayesethi ke la ngiyabonga nangu unhlahla ebanikele unhlahla laphana ke njenge skidi uri yasek laphana ke njenge uyabuthatha ubusuku uphendule imini msakazi wami wasela sihambe ke la ku late ke manje ngempela lapha ke nje nangu unkululeko lapha ke blessing shabalala uSiyasheka klaro sethi ke ususe escort escort lapha ke esigodlweni manje lapha ke mlindo nginawe nangu lapha ke untombi mdletshe ulapha ke Sheka klala unjani ke lindo ngihleli ke nawe usodwa mdletshe ephola lapha ke enanda nangu lapha ke uMausen Phungula lapha ke ehlokozi uSiyasheka kulalo wasethi ke sisonke ngalesikhathi ngikhona ngila ehlokozi entapha laphana ke njeke kwabolile igama lendawo nani laphana ke njeke umseni zibula kwaswayimane laphana ke uthi wala mlidos engathi ke ngeke ngayibona ke le ke sikhijima ke siyobheka lapha ke singazanga nje size sibafunde la ngalesikhathi kumsakazi wakho ngeke ngababona ke lapha ke omalahle namba ya ke sikhijima siyobheka lapha ke njeke uphi wamnguni nani laphana ke siyambona uthi ke mahlobo la indlela ke ibuzo ke la kwabaphambili uthi isi uthi laphana ke isisho angiboni kodwa ke ukuthi ke balalela ke balalela konke uthi ke nomkhulu uthi ke nomkhulu ke abathi laphana ke njeke only 18 years 235 kodwa ke bona besebenza futhi ke besaqashana kodwa laphana ke njenge benikaze lapha ke njenge bekuthwani ke la benikane laphana ke ikhundla kushuthi ke ubheka la ukuthi ke la izinto ke zimi kanjani ya uyabheka ukuthi abantu ke basaqasheka so izinto kanjalo nanga laphana ke ubona ke le mthiya uli sonke lindo laphana ke njeke ubonakele laphana ke njeke mthiya ulaphana ke endod angivale nganangu umpilondi mande uri yasek laphana ke akulalo wayisethe laphana ke njeke akulalo sethe yasek uKhosi FM uthi sawubona msakazi uthi ke lapha ke njeke sawuthi ke la uri yasek uKhosi FM sawubona laphana ke msakazi kuyintokozo ukulalela ngalesikhathi ngilalela ngila eThekwini eLemonville awangivele ngivala nganangu uQhudeni laphana ke njeke uthi ke ngihleli ke nawe lindo kuhlelo loKhosi FM right sifuna ukubheka la kwihloko sele sakhishima nje nabo kamnandi laphana ke indlela emangala sifuna ukubabheka kodwa ke size ngala kuma voice note sizi ukuthi ke bonake laphana ke abantu ke bathini la kuona ke la ama voice note laphana ke ngaso lesikhathi kumsakazo wakho omkhulu umsakazo uKhosi FM asiqale la
1: puti uJayva phepha umbhede lona lapho lonkubo kwamgamudi la ngikhona khona hey yabona bakuthwe indlela ibuzwa ubaphambili bayasa abantu abadala bayasi basikahle when we afika bona sebeke baba khona ungakabibikho zifuneleke wena indlela ngendlela yakho zonqanda umfundla ngabubozile kwabantu asibadala sibazi. Asiyeke ukuzenza juice singefruit. Angibonga uJiva Pheko Mbhede lo.
2: Oh, let's check umsakazi wami. Right, okay. Indlela ibuzwa kuba phambili. Yes, kumele impela kona uma ngabe uhamba ukwazi ukuhamba seline direction. Kodwa ke kuyakhawunta engathi ngani ukuthi mukonfirma la ukonfirma khona ulwazi lwempilo. Nawe ubone ukuthi sihlahle sinamagatsha axhanteke ngendlela. Kukhona uthola ukuthi unesikhundla ngisho mhlambe emabandleni. Uthi uyakulandelela ukuthi wasithola kanjani isikhundla. Hayi ngoba ibandle lakupho. Ngiyambona ukuthi siqo sokuba nesikhundla sikho kahle kuyena. Yini ingoba ibandla la kubo danga khoke lapho bese ngizama ukwenza example ukuthi okunye kubonzi nge uzobhayisiseka umulandela le direction yalomuntu lo. Kodwa nje ngathi ungathola isihlahla sinamagatsha axhante kahle. UThemkosi waxhaba uKhalweni Sgodi. Odumeke ngabgodlo ogodlo Chris Brown asemdilovo ngiyabonga wemsakazi wami abantu abaphile hashtag.
0: Alright. Yeah, ama voice note ke lawo kade lapha ke wathola ngendlela la kuphe esibangaliso 0860002437 kana noma kanjani mabe legama nqapha ke hora esokhishima ke siyobheka ukuthi ke obani ke abazala ke namhlanje ela silikhona nje ke happy birthday yeah. So ke sibheke kana lapha ke 0860002437 sifuna ukubheka nje abalelo bomsakazi ukhosi ukuthi kuthini okwabo kuphawula ngalesikhathi sibheke lapha ya ku 2 o'clock khona sela umsakazi ukhosi. Sawubona ukhosi.
3: Aw, awubona ngomvuthu.
0: Sikhona kunjani?
3: La, ngiqala ukukhuluma la mfana nami, khuluma nenkansela kwamakhansha kwakhoza. Uyazi mathi kule mshinini.
0: We, lutho stalo.
3: Uyazi special catering report.
0: We, kukuphi le ndawo?
3: Waze show kuphela.
0: Ngaze show kuphela.
3: Eh, ngathi ke ngizo uyazi.
0: Ngazi kahle kakhulu.
3: Abama zekhulu bemthuku ngoba uzokhala mina phansi wami. Ngiyisho ukuthi ukhoza ke mina ngase sibele Catherine asile ke mpaka yabona indlela yabuza kumuntu uyabakhetha abantu abadala bayaluleka mpaka wami mina ngaganwa ikade undule eThekwini nomhlongo ubuza yonke into kubona ushimali yangifihla kubona mangathi ngifuna ngiyekhaya undule phezulu ngibonga ekhaya phansi wami ngalobo la ngaganwa phansi wami bengikadela ukuhamba. Ingela abadala abakhona abantu basaka nesikhathini kodwa abaningi bayaphila uma ubuza abantu abadala. Nokuthi-ke uhulumeni-ke phela sokusho mina hhayi wena uyabona thina sikhola sishawa nje hhayi ayimlungisi umuntu ndikufana wami sasiqonda ngempela. Uphileke mkhulu yayibonge ntaphela kwamakhanya uphile fana amahlobo yezo
0: awuzake baba siyabonga kakhulu niphile
3: amen futhi
0: thank you. All right, 07-086, elaphana ke 000, elaphana ke 2437. Sifuna ukubheka ukuthi bathini abantu elaphana ngalesikhathi sibheke ku 2 o'clock. Sawubona kukhosi?
4: Sawubona bhuti kunjani?
0: Sikhona mfowethu kuhamba kahle kuwe?
4: Hayi akufani unganakile.
0: Uma unganakile akufani.
4: Hayi, ngiyakwenza nje
0: kakhulu. Ngiye kufanele kunake kahle.
4: Ukhuluma noNdodulo angqambi kaMambu bendana yokuphakusa emkhulu.
0: Mhm.
4: Uyabona webhuti indlela ebibuzwa kwabaphambili kodwa ubudala bujulile.
0: Ayi bujulile ubudala.
4: Ehhe, ngoba kukhona umuntu omdala kwi-ID kodwa u-under age kuse uthi uyalandela.
0: Mhm.
4: Kwesinye isikhathi ungabuka isiqu nempunga.
0: Mbala.
4: Izulini.
0: Nezenzo.
4: Nomndeni ukuthi umuntu ukhulise kanjani ungavele ubuze.
0: Eminyakeni
4: engekho kanti umqondo under age.
0: Mm.
4: So ubudala ke bujulile. Uma umuntu obuzayo ofuna ukwazi usuke ehlakaniphile umuntu obuzayo.
0: Yeah.
4: So ukuhlakanipha kwakho ke akukuhele lekuthinini ubuza kubani ngoba ngiyazi ukuthi ngoba ufuna ukubuza nje uqala ubuke ngoba okubukela kwizingane ezingezo noma ezingalaleli ezenza noma yini. Mayifuna ukubeka into e-right ezoyigcina ukuthi ibe safe. Ayibabeki laba ngani bayehamba nabo beyabazi ukuthi baro.
0: Yeah.
4: Noma bebadala. Ithi ongibekele wena bhuti. Uma uthi awangithi ukhona ubani umdala ithi ayingeke. Iyabona. So iy'ngane zihlakaniphile ziyamazi umuntu omdala. Uma ngabe uhamba ubuza nombani hayi-ke uzobuza uzobunza umuntu ongangawe kodwa manje uma ubheke i-ID yayo emdala. Ngiyabonga futhi
0: nazi yamfethu siyabonga nathi.
4: Sure.
0: Awusweke, thank you. Right, asikhijima siyobheka omunye kumsakazi uKhozi FM sizwe ukuthi nina wakuphawula. Ukhona osenga la. Usemsakazi noKhozi FM sawona?
5: Hayi, macha.
0: Sikhona sesikunjani?
5: Hayi, ni right. Hey, bengithukume la melikhalo lwani.
0: Eh, hayi, lutho sengidwina lo liphini phela. Ngilibambile.
5: Eh. Okay. Yazini, singabantu abadala asifani.
0: Mhm.
5: Manje ke angeke umane uthathe izeluleko kunoma ubani ikakhulukazi uma umazi lithi uphila isimpilo ngoba abanye abantu abadala bakhule njemile ngeke yokuxhugwana le nkukhu uthole ukuthi kwayena impilo ayiphilayo vele nje iyayibhedela